0: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Oyo Sebi Baben Kokan.
1: Ibaya ni agba. Eyin le kin mi losun le la mi le ri e ni bi mo ba ri ma lo. Oku ki pade osa. Osa ki pade oruke je ki ri se bojo arin la o pe tani o pa mi.
2: Bojo arin la o pe tani o pa mi.
1: Bojo arin la o pe tani o pa mi.
2: Bojo arin la o pe tani o pa mi.
1: Emi de ilu toro mo fe sire sansan mo fe sire gidi mo fe soro enu mi.

Emi lan lomo loju gbogbo abinu eni ati gbogbo osika lu. Adeyin ka mo tun de loni agado okuta ara oke balẹ dugbo e ba nwe po.

0: Iwọ Ọlọrun lo ba soro soro to tin soro.
1: Awomo.
0: Ki won to biru awa yi ki ri aye yo to ma je aye tori atun gbo ninu Bibeli wipe.
1: Wipe.
0: Oro na la fi dale aye.
1: Ba se.
0: Togun ti o ba tulu bi kan oro ni kokko tele be.
1: Ti mo kan funra mi ni wa rere. Ati wa ti a dale o lai da laye o. Mo ti te ya mo kan to le.
0: Ah, Ọlọrun o. Wa tun gbenu mi so toni na ma je osoro se fun mi ma je ntanu gbo bi owo
1: asada e o a le dawe ta ba puto
0: egbo kin wa la le da se leyin ase Ọlọrun oba Olodumare
1: eni kan lo jade
0: ko si nkan kan ta le da se a jamun kankan awe rupe lasan.

0: sẹyin mu mọ pe agbara n be ninu oro
1: to si ku e ajare wa bi odun sauti mo lebun lakun eh mo lebun lakun sauti mo lebun lakun fe ni bagba
0: oro lo wa dorin orin ti o tako la kaye
1: alajara abi odun ogbon ko baba baba
0: e ma fi okan ba mi bo ke ma fi la kai ba mi bo ka jonjo bu omi ogbon mu loni.

Ayoyo go ayoyo go ayoyo goma goma adia fun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora loni o ora ayo ni ko mo ba wo oro banuje bayo.

0: se mo pe ase sile labo wa ba
1: tete ma lo
0: ora so ti nisin je kini ana
1: aye
0: shapeshe gbogbo n ta ba wa se loni oro tan ni o da lola ayin aroba gbogbo wa la ditan e ya je asora ka le ditan rere igbeyin loju kini o gbeyin mi ati e ta ba kutan ta re wale asa kini won mo so leyin wa se mo pe eyan ni Nelson Mandela eyan ni MKO Abiola eyan na tun ni Sunny Abacha na won lo titi won lo titi won lo won ti lo tipe itan tun itan gbagbe won gbogbo nti kaluku won wa se na la wa pin royin leyin won se mo pe eyan ni Gbenga Adeboye na
1: wala
0: aga mi
1: aba na su
0: inda na ti se le
1: ah
0: o si n soro lo leyin won.

Inje mo wipe ope dida lo nje Olorun ba mi. Olorun ba mi o si ko iro oko abosi oko apo aparutu oko eke oko wa odale oko ka ma jeran.

e mo pe kini kan o ti e wa ti o ti jera mese yin gbogbo wa Nigeria ti ti to ba lo ni isin ani nijo kan mo wa lodo awon ore mi kan ni side Igboro nibe ta ba wa nso ro osebu won mo so pe awon yen oselu gba o badun ma won lara lati ma oselu won ma so won wa ni ri corruption bi iwa abu kan bi kawon no depo kawon no ko tawon no ko so in temi wa wo ti mo conclude ni pe imotare ni nikan seriousness lo nda gbogbo wa laamu seriousness imotare ni nikan en lo nda gbogbo wa laamu ko le je mi ta ba fe ma fi one ruko rojo ta ba wa ko gbogbo ejo tan mo la nko lo kin la fe bi se owo ta ni ko lo run ti won ni sin ma wa jayin ti gbagbe wi pe ni gbogbo ti wu ka pe laye to titi a pe lorun ju be lo bo ba si ti le wu ke lo lowo to ogun meta pere ni pin yin ohun to ba je in to ba mu atawon ore onilada to ba se iwo ko le rinwo ran edegbejo aso ra million oko eni awusa nkinsan nku ni o lo gbogbo e to ba lo tan iwo ran edegbejo aso ife wa light ala in lo le mu won fi aso run ele tan ba fa so si on ni sinu posi ti o ba ri be ni won bo bi ojo awon eyan ba po to ngba won sin oku re ti won le bo loju re loju gbogbo awon ero won o si wa wu oku re loru won bo abi ti e ba ta so pati loku ta wa gbegun si sorun ko gbe se ni sorun ko gbe kupa sorun kan wa fi sin oko ko fi common will we esin mi mo esin kupa yi mo mo mi ni o esin agbada nla yi agbada goolu esin mo mi ni o bi won ba le bo loju mo mo ni soju gbogbo awon eyan won si wu oku e loru won bo anu olorun lo le ni won mo ju oku re taja ni ba da pada sinu pe kini kan ma bo so olorun re tan ti won to fi da pada anu re pe kan ka royin pe die le olori kan yobo lati re ti wa na wa laye ta wa maya ani ko le rinwo ra million oko ran edegbe ju aso eni awusa nkinsan nku ni o lo gbogbo e to ba lo tan abi bi e ba sa so party

0: E wa gbo kin la wa mo ya aye gan.
1: Sebo lo ma n to gba le ro to fin ni ka waye.
0: Je mo abaki yari. Ni gbogbo awon eyan ma n dogbon pe ni de facto presidency ijoba president Muhammadu Buhari. Ebi gbogbo o soju gbogbo wa ni joni to fi. Ingbo lo tan se elomi o bo sipo re. Ma ni emi ni emi ni emi ni. O je nso ni joni yi pe tan ba nso pe iwo ni. Iwo ni. Iwo ni. Mo ta di eyin ko ma so pe Olorun ni. Olorun mo ni. Olorun mo ni.
1: Ba to da mi jo.
0: Tori gba ta ye ri o ni won pe o wa light ala bi o ba ti ri omo won pe elomi dandan ni. Ayin lo mu afo won wa kankan to fi ko. O ni aisi mo na ni o gba yin ko wa o. Aisi mo na ni o gba yin ko wa. Awon olowo ana won o si laye mo. Awon olola ana won o si laye mo. Awon alase ana ti wo sare. Aisi mo na ni o gba yin gbogbo wa. Abaja anada. Nelson Mandela atanada.
1: Asia Luka.
0: Umaru Musa Yar'Adua atanada.
1: Wale okoro. Wale ibara.
0: Papa ti e wa so pa awon eleyin n jina si wa. Iwo na wo gbogbo ayika re. Wa awon ta ejo se keke.
1: Atal barika.
0: Wa awon ta ejo sana.
1: Awon le mi o.
0: Eje a tun pada seyin.
2: Oba to
0: na mi jo. Awon Haruna Sola na nko.

0: ta awon snacks pop pop buns gbogbo ele ba lodo awon ego ya
1: ewo mi
0: paint na wa mi
1: jo
0: ya paint na wa mi
1: ba to da mi jo ma to ri aye mi
0: atoni laundry service ni odo wa mi
1: jo mi
0: Lumatech na wa nbe awon tun laptop se ni loyin shop ewo
1: sinu arun ewo mi oba to da mi jo matori aye mi
0: 07068872274 AY Venture on tun phone se on ta phone accessory battery ko si nkan te wa dodo e te
1: nkere loju ara mi
0: te ba tun wa buya gere
1: one
0: mo ti gbagbe o tun ni eka si oke mo Okay, Mugi. Shop where one may AY Venture. He did not write almost a key, my local shop. I feel him, man. You're long. Won't I phone accessory? Two phone, she charging phone. She charging point. Time free. Ta charger. Won't I phone? Lolo con joke. Let le jam on. Let le jam on. Two won si gajara lo AY Venture Okay Moji shop won wa nibe nibi egbe odo baba nda pe baba baba afam nibe ni shop re wa e ti ri takun yellow bayi o de ni shop ninu erelu na inu erelu Emmanuel Alade shopping complex o wa nbe te ba wa tun doroki oroki ke to doroki junction te ba ti koja te ba nlo sonu oroki latona erelu te ba ti koja mola filling station lapo tun bayi shop ore mi kan na tun be nbe engineer to moye ni be best international ko si phone ta won le tun se bo si iPhone ni ko si phone ti won le tun se computer phone engineering ko se ti o le ani mo atun mo mu phone wa ba lati owode ko to ba won tun se
1: kin ma pa sofo to ba na ati na
0: Lumatech awa na nta laptop lolokan ojo kan te ba fe laptop
1: baba na ri je
0: e call Lumatech gbogbo e la nse be ba de fe build the website Lumatech handle Beba fe se graphic design Lumatech International handle o ma ba yan handle to ma make sense to ma fine 07068872274 lele pe Lumatech to ba de je pe eyin fe wa gbogbo awon iso ta ajuwe yi lo e get ibe ele pe Lumatech na ele pe mi ele pe mi kin juwe be fun yin daada 07068872274 lo yo alaafin ojo paseke o ma ti ba
2: Jerison
0: Lumatech tun ni real estate company aye se dasile ni to ba ya a ma juwe Facebook page e fun ta mama ba won yan handle a fe call a fe rale ka kiri gbogbo abi awon development ba tin sele ninu oyo kin to gbagbe ati da ajisebi oyo tv na sile ni YouTube e search fun ajisebi oyo tv and radio o ma gbe wa ni bibe ajisebi oyo tv and radio e ma ti ri nbe ibe la mama post awon video clip wa si awon interview ta mama se asi ma gbagbe ku mo ni anide ran lowo yin nta ba fe fe ran wa lowo 07068872274 lele pe mi si 07068872274 tori a ma se clip ti a ma fi mention gbogbo awon ti won donate fun wa ta ma fi picture won si en to ba wu lati fi picture re si a ma collate gbogbo ejo a ma fi sinu video a ma fi si ori YouTube channel wa ti gbogbo awon yen wa ma ri oju awon olore ti won gbe ogbo oyo laruje so bo se je niyan loni o di to 1 hour ta tin so ba bo e ma gbagbe aro ba gbugbu aladitan itan wo leyin fe kan won ma so leyin yin bawo leyin se fe ki gbeyin yin ori ki leyin se lati fi tan re le
1: mashallah
0: fun ara yin fun awon omo yin fun awon ara ile yin asegbe kan o si o ase pamo lo wa o enikan o si ni gbin alibosa ku we fun laye laye ohun ta ba gbin ini owo ase sile la bo wa ba o ara so ti ni je kini ana o ti ba si o ba se ko si ti ba la o la o be ba wu wa re le won ni soro re leyin yin o gẹgẹ bi baba Obasanjo se so ni joni pẹlu oburu je so kasamu ti baba n soro leyin re toni e se daada kan le ba se da so daada leyin yin ni emi o pe buruji kasamu wa bu o mo kan fi sapere ni o nde ba se lawon eyan so leyin yin o won ni fi toro di kobo loju o pe daada ran ma so leyin o be ba wu wa re won ni so daada leyin yin o kile yin se o kile n se lowo lowo kile tun ma se nte ba se ni won fi suroyin leyin yin ase sile labo aba ora soti ni nje kini ana ni njo mo mi gbe na iba se o ba se ko si nti ba la la o be ba wu wa re le won ni soro re leyin yin o adeyin ka lasukan mi pa pin ba le fi la yin na re o ilasa roko yin re ti so lori obe ninu awo tan ganran
1: ota saleke ta sanagi wal sabagudi
0: en yo e ja se daada kan le ba ri tan re pa leyin wa ni
1: ataburu eni eko tin je se
0: 07068742744 le le pe mi si
1: o ti man bajo mo ya
0: e ja wa ma pe yi se lo ani lo lo e ja to lo ti o denu bu ani lo ti konko to lo ti o dale odo a ma wa awa la ma wa eyin la ma ba won ni fe lomi si emi won ni fe lomi si awa won ni fe lomi si eyin baba se nwa a ma ba eyin na ni
1: ta to ba du se itori o ma sile kun besu ni o ma sile kun besu ni
0: a ni sunkun ara wa ni gbola burusi ara wa
1: ti muslimi meji ba
0: lola la haula wala quwata illa billah aliyil azim
1: abinju
0: ta a ma be tori obe ni nbe a ọ̀fẹ́ ní ń bẹ sú o àtẹ́lẹsì á sì bẹ̀nà ẹni bá ní àmọ́ bọ̀ nìkan là ní dé bá ń lè
1: báwo bá bá rẹ̀ dá ẹ̀ ṣe wọ́n ṣe ní bẹ̀ ṣùgbọ́n má ṣe bá mùsùlùmí yóò dé
0: ó dàbọ̀ ó dìgbà kan náà.

0: Kodibalaga risalata o
1: Annabi wa Muhammadu
0: Kodibalaga risalata o
1: Annabi wa Muhammadu
0: Ike atola komo ba Annabi wa Muhammadu Ati awon ara le re atawon sabe re leri oro tan ba lo ninu subject ti ayasi ona ni etiology ima awon ti won study nipa kokoro ona ni ayasi Ita so la koko ni pa oyin ele itumu mi naga wo nkan ti awon ni subject etiology ti won proof jade fun wa ninu mo ti won ti an fi so wi pe pataki la won awon ni nkan pataki awon lo nu gbo gege bi mo se so ni akoko oga agba professor ni Calvin Visi odun mewa lo lonu gbo to fi study sugbon ka wo anabi wa muhammad ko ko nu le olonu gbo ko study ko lo wo nu kokoro olonu omi ko to sese man tin be lara omi ele na ni o ma fi proof fun wa wi pe oluwa lo fi mo oluwa lo fi ye oluwa un na ni wa nso fun wa ninu alquran ta fi ronse lanse suratul muliku oluwa ni bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فتور Sumariji libasara karateni Yankalibu ile kalibasaru Khasiya wa huwa azir Sadaka unla umahula analasim Tabaraka aladhi biyadili muliku Ema beti tobi vwala oba oga ugo toga julo Aladhi biyadili muliku Ito yakwe gogwola kwata kwata wore loa Wawala kulije ikodirun gbogbo nkan lo si lagbara ati lese aladi yalakalimo tawale ayata oba to da iku to si dae iyabuluwa kun ayukun asanu amala ko le ba ma dan wo ta ni o sisere ninu yin wa wala azizul gafur waladi khalaqa sabu samawati tibaqan ma tare fi khaliqir rahmani min tafawutin oluwa ni emi ni mo da sama ni pele meje leyin lori ma tare fi khaliq ar-rahman min tafawutin eyin e wo seri abuku lara se mi olohun ba ni fariji libasara altara min futuri etu siju yin pada wo ke wo gbogbo se temi olohun ba ba se boye je ri abuku lara se olohun ba ni olohun ba gbolohun to wi eyin e ja wo awon eniyan nkan ni won ko jo ni won se moto awon eniyan kan ni won ko jo na se bata awon eyan kan ni won ko jo na se room plane awon eyan kan na ko jo na so ko ojo mi awon eyan kan ni won ko jo ni won se railway sugbon gbogbo nkan ti won se yi e ma je awon nla nla e ja wo lati bi kekere e ja wo awon ti won se bata won se super party pelebe won se bata palm e to je wi pe omo eyan mo fi sako won se titi won se bata kan to je wi pe adeja ni won se tawon ni ballu fi ngba ballu won to fi rin si won se tawon awon alako ti won mo se won to se eto to bibi dengodepo to pe nti o ba gbe tipa tipa ni o mo fi gbe sugbon sibe sibe te ba wo fariji albasara li tara min fujuri e ma wo si olohun boyo labuku e ma wo si teyan ngba ta ba lo silipati bi ai mo yo ojo kan la ba ri poja tabi pola ta ba lo pam a ri pola tabo ti je tabi ko fe si ba ba lo swim butu tan fi ngba bolu inu kogbo inu ko je inu ko faya ikan lati se nbe ko to todun kan ama e wo olohun oba bo se si omo ede eniyan e wo atelese e wo awo fele fele ti olohun oba fi sese ti olohun oba fi sese lati gba to ti fi sese bi eyan kan ba wa ya olosi ti o ba fi le ri batawo kaka kiese re ogbo yoya ma nipon sini fariji ilibazara alitara min futu ewo si olohun se rabuku ni bi si olohun oba ni olohun wa ni sumariji ilibazara karatain bi oba yeyin ewa ojukun oju ke lo ma fi wadi awon nkan eleyi loyin bo gboye te fi se microscope te fi lo wadi awon nkan sumariji ilibazara karatain yan kalibu ile kalibazaru pe ba wa gbe engine te ba fi wadi re ku oloju oju yin o pada sodo yin le ti nwo bayi bayi eyin na ma case nti olohun oba wi latara re ina ni atiri awon ti se microscope won wa wadi nkan ti olohun oba da ngbo ya te wadi titi awon ni etiology won wa wadi awon kokoro won la won ri pe awon kokoro kan awon kan won pe kokoro kan ni microphone won pe kokoro kan ni butterfly won pe kokoro kan ni exoslope awon meteta yi oto ni ba won tin lo gbe si aye won laarin awon kokoro iran labalaba ta mo si butterfly bo ba bi mo to ba ye eyin re si ile aye ohun koni ba koni le duo pa omo re yo ti ku si waju ko mo o to dele aye. The question is that who is going to take care of this motherless child? Taleni to fe mojuto omo ti o baya re laye ti o baba ba re laye leyin na microphone to na ba ye eyin meta leyin re to ma ye sile ti ba si tin ye eyin e tan be na lo ma ku to ba pa omo yen who is going to take care of motherless child? Taleni ti o mojuto won e question leleyi ti gbogbo eyin ojogbon leyin na exoslope eyin na to na ba ye njo to na ba ye njo na lo na ma jade laye iya to bi ati baba to bi won orae mojuto won ta wa leni ti o mo juto won alqurani lo wa fu alesin te won bere oluwa won so wi pe sabi suratul alam that is quran 87 verse 1 to 3 oluwa ni sabi sima rabbika ala alladhi khalaqa fasawa walladhi qadara fa ade sabi sima rabbika ala e ma sa fo mo fu olohun oba yin to ga julo alladhi khalaqa fasawa oba to deda to si duo tin to da tin monitor re ki o ku oni bi atunse re ni gba kankan waladi gadara fade awon ni etiology won ni gbogbo ojo ti labalaba fe ba fe yi eyin re yo ye sara ewe kan to tutu sugbon gba olohun oba mi to ye po nlo ni labalaba to si mo pe ko ni duo ba omo re oni gbojumo oun na oni gbojumo baba o wa fun labalaba ni awere ate neti kan to ni gomu ninu bi labalaba ba ti ye eyin re si bi are ewe tan yo wa da neti to ni gomu ibo to ba da neti to ni gomu ibo bategun ba fe oni le san danu be bi igi oko to ba di ategun ba mi igi oko oni san danu bo yo ojo ba ro oni san danu ngba ti orun ba wa la eyin to ba wa di pe o ba wa je ti omo na ba wa jade ewe ni produce ododo ti ran baba won je olohun o wa ni kokoko ma je ewe igba tin ba won je ewe egun ni o ma jade lara re yo ma dabi caterpillar ko je si pe awon bi to ba je yen to ba fi dalu egun o ni le je ojabo walazi kadara faade walazi kadara faade oba to da won pe won ni ma baya won laye o nlo da won na lo si duro ti won bi pe emi ni mo da yin emi ni mo le ni baya yin laye intesi mo je won ma fun yin je leyin na exoslope to hun e jeran kasi ni ti e awon eran to hun mo je na ni eran to je bi pe won ba pa lojo olohun ba wa ko logbon bi kokoro yen ti kere to ko to di pe yo jade laye to ba ti wa ye eyin re yo wa lo wa awon kokoro iran ti awon omo re je yo gba won lese lorun yo gba won lese leyin yo kan won lo yo kan won lorun won ni le ku won ni joku won si ni jalaye yo wa to yi eyin re kaakiri to ba to yi eyin re po nigbati eyin ba wa di pofo to mo ba jade waladi kadara kosi alaye mo ti o so fun po nje ta jere sugbon ba mi to da won na ni o so fo mo ti o ni ya ti o ni baba bi pe nta je nti ye ran yin je niyan na ni ya re ti ko waju re ko to ku mo je waladi kadara fade waladi kadara fade eni to da won na ni o fona mo won answer niyan lati no alquran nikan lati le ri answer ti won bi le request re te ri fi fun won tori pe won bi le re pe who is going to take care of motherless child are ni ti o fun lesin assassin kan so pe nature na ni bo se ye ko wa niyan be ko le se ye ko wa eni o da won na ni moju to won nitori na eyan ma ya mi ninu esin islam ati agbanla aye mo npe yin sinu imo tin be ninu alqurani sinu imale tin be ninu alqurani ke ma mo wi pe alqurani is not an ordinary book, it's a portable dictionary that you can see any syllabus in it. Ki se we kan lasan te kan le dede ma so wi pe ka ma gbe kaakiri tabi ka ma se kaakiri afi ke yan jokoti ko gbari sa se eleri re dada oluwa wi pe ninu alqurani suratu fusilati quran 41 verse 53 Uni sanuri ayatina filia faki wavia fusihin ata yatabayana lau anawula aku awalamu ya kivibi robika anawala kulishe ishaidu sanuri ayatina filia faki oluwa ni maafira mihani sama I will show myself to you in the sky Wafi ya mfusi kun, basi fira miha ninu emi, baji ema pemi nimbe ninu emi, ten finje ya. Ayayi, koye wa, ningwa tiyolo mba vikale, batana mbi mfinka, koye aye, mwosi tisofu asi wajupe, oma basi, onilatu vasiru li kuraan, fasamanu yu vasiru ulakun, enika ule ma kurani tu, igbani oma tumare, igbati ima fesiolo jiwade, ima olajuta yodioni. Ni wan so fun wa nigba ti America ati Russia ti won lo sinu osupa a ma gbo bawo ni won ti se lo bawo ni ntal Qur'an wi ko to di wi pe won lo ntal Qur'an wi to ni won kokko gbodo se afi ni akoko se bi won ba kokko se yo yi won lowo sugbon yen nbo lojo waju ninu awon ta ba tun fe se ninu awon cassette ta ba tun fe gbe jade ameta wi oluwa ni sanuri na ayatina fili afaki ma fira mi han yin ni sama Njo ti won wi eleyi a mo until America and Russia go to moon gba won wa denu moon na ni won ba so wi pe it is then we had a golden voice say Allahu Akbar Allahu Akbar awon gba gboloyin tin so pe Allahu Akbar Allahu Akbar ti won pe run ninu osupa ah ah in tan gbo yi in ta won kan ma wi laye ni awon muslimi kan ta ma wi laye ni nbo leleyi ti wa won gbe microscope won fi wo ile aye won ori ko wa lati be won wa fi wo oke soke ne ba ni it is then we saw a golden gate igba na la won ba ri gold gate kan to pe kikida goal ni won fi se igba ti wa fi kikida goal se won wa ni that gate dressing like a muslim mosque Mo dress e gege bi masalasi awon muslimi won wa ni comment maybe this is the process that muslims are telling us in the art boya alijanna ti awon muslimi ma so fa laye boya bi lolohun oba ko si eyan si wojo ti olohun oba ti so pe sanuri ni ayatina fili afaki to lohun o fira ohun han sama o tun wi laye mi pe yusabi ulahu ma fi sama won ati wa ma filadi awon kan won si afoma fohun ni sama ati tile eyin nikan na le mo nti won bi an tin se fohun o wa ni wa fi ya mfusi kun ninu emi yin ma je mo pe mi ni nbe nbe ten fi nle mi ten fi nle nsoro ten fi nle nje ten fi nle mu ten fi nle na ten fi nle nlo ten fi nle nlo ten fi nle nbo bawo ni agbo ile na ye until a dentist from west germany okunrin kan doctor eleyin ni omo germany ni to wa fe so prison fun eleyin kan to wa gbe yin sinu to wa se operation re lo wa ri pe gullet ten fi mi oxygen sinu carbon dioxide sita o wa ri pe oko la ilaha illallah edo fuku oko muhammadu rasulullah oluwa so pe sanuri ayatina fili afaki ma fira mi han sama won si fira mi han ninu emi yin won je mo pe mi ni nbe nbe ni nje emi ata and I will continue to show myself ba ma fi agbara mi han yatabayana lakum wa nahu wal haqu titi evi mo pe olohun oba nikan olohun oba ododo awalam yakivi bi rabbika ko wa to ni evidence fun olohun oba anahu ala kulli shay'in shayidu pe gbogbo nkan ni o mo je ri re e to olohun oba wi te ba janiro ni india osan won gbe eja kan jade legbe otun re oko alau legbe osi re oko muhammad awalam yakivi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan ni o mo je ri olohun oba ni josi nlele nbi apata fo oko fatia awalam yakivi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan ni o mo je ri olohun oba leti okun wa nbi won gbe a living snail igbi kan igbi igbe ninu yo e ta ri ni pe a living snail won wa mu jade lati nu omi okun ogbo wo ni fi n gbebe ti o fi ku tori teyan ba fe mo pe igbin ko bu yo le ko fi enu igbin kan jona ni igbin ma ku e ti je ti igbin ti won n gbe ninu omi yo ti o fi ku awalami yakivi bi rabbika agbara olohun la ilaha illallah ti nbe leyin re ni e ha ha ha ko tan ku nbe awalami yakivi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan na ni o mo je ri pe olohun oba okan soso ni won gbe obo kan jade ni india egbe otun Allah egbe osi Muhammad awalam ya ki bi robika ko wa to evidence fun o ma eda eyan bi pe gbogbo nkan na ni o ma jeri Olorun oba ni ilu kan ni kweme nbe legbe badagiri imamu kan sin eran nbe ngba teran yen ma bi mo won ko legbe otun alif wa lam legbe keji won ko lam ati hau mejeji won je Allah awalam ya ki bi robika ana wala kulise isayin ko wa to ni agbara ko to ni evidence wi pe oluwa nikan lo bo ododo ohun lo tosin alqur'ani to si mu wayi iwe olohun ni ntori na e ma

0: ojo ojumo e ni sala igbohun wa be je tun ma gbo repeated programs ko kan tabi music na e ni sala e ma gbo program kan ikeji ni ayin iba n wa owo generator a ni di computer ati ni table n baba ti fun won ti awon baba ti fun alowo table won ti fun ani owo ati se si ana I didn't say sia baba I didn't say sia owo ta to fun ale ni jo meta ati kun owo ta fi se sia pe ka tun se sia ati tun ra won first apron ta fe ma wo kan le ba ma da ma ko ni royin ni wa o ta ba lo cover event nita ka won ba won poju wa yi ri dedede pe eni kan mu phone da ni kan record ni sugba ta ba ti ri apron iwon ba ni won mo hale mo wa mo ni gboro ta ba ti ri apron pe ile ise royin leleyo ni radio lele ta ri first ta ri cap gbo awon set and se lowo lowo na ni a fe kun ibi ta fe ma lo ninu yara mi kan ni mo fe ma lo ninu ayin yara kan ni fe ma lo nta yin na ba ni ta fe fin alo e da kun olo oba yin na gbe bukata yin gbogbo e ni oba yin gbe ko ni da yin da bukata yin e se wa dupe a mo lo re gbogbo yin ta ti ran lowo olohun mo ran yin na lowo adun yi tun tin lo iwon ba to ku to dun o fi pari olohun gbogbo awon ti o ran mi lowo olohun mo ba ran won lowo Lola la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lola yi pe ko si o oba kankan nibi kankan to to oba Olorun Olodumare ko to si agbara kankan nibi kankan to to agbara Olorun Olodumare wala hawla wala quwwata illa billahi alazim
1: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
0: to te ba ni computer te yin o lo mo ti si n sise to yo ni good configuration e bun mi o eju si mi e ba lo loku eju si mi in ha o Is there a goal in Mogoko? Can do I'm a cause of a sort of very, very out of tonal for life. I'm a funny. I said, ta ba din song ati o ba kini mu ba awon eyan yin ku nbe sugba pe ti en gbo wa en ife wa ni en soro la mo so ni ede la mo pe ni emi tin tun ma soro tin tun ma se pe deyin tin tun ma soro gidi tin tun ma kawada bo emi o gba bi gaga serious o eyi ti mo ni abuda mi joro mi o su

baba mi fata iba mi dele baba mi saminu adepoju miriam sinkins adesewa adepoju fata ilamidi lowo londo state basiru adeniran etele mother purpose venture park glo mr yusuf tanzelo pabodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asis sarava din ola iya o gba won lowo Abdurrahman Abdulbasit gbogbo awon osise ile ise wa mi tan gbohun sa refe ni ayin taye kai fun wa lo kankan ife ni won ni ta bi sise ni pelu wa olorun mo wa pelu yin o gbogbo yin pa wa ta gbogbo en ti oran gbogbo wa lowo olorun ran awon na lowo yo gba laanu dede si wa baba tin du ni omo adun o baba tin du ni omo adun a ni na tan tan ka to mo ri kan a ni mo na ka to kan a ni mo na ka tan ka to mo ri kan lolo

bi eni leyin agbalagba so pa kawo le so po ma de kawo eji bi eji lagbalagba tayo e tan tagba erin woroko arun.

bi eni lomode ka wo eji beje lagbata yo eni gangan na ni eni ni o lo pe odun keji ti a ti bere ikan ni ajise bi oyo online radio.

0: ikanni oyo atiba unity forum.
1: I can't wait to see you.
0: Our network idodo won na ni a network debe na ni o bi ba ya ara won ti o tun kun ise yi na lowo ninu nbe a si ri won a ri o ka latori president wa ninu kanni oyo atiba unity forum omo ba lati gbodogun idini adekunle adupe dupe adupe pe okun baba mi daada evangelist Moses Akande Aketunde omo won nile ogun alaafin oke sokun nilu oyo alaafin wa ni ati nilu oyo atiba baba daada nu tin ba si lo fa guru ti guru ba nfa gbo ni guru akesi won ni ma ni baba evangelist Akande o to ti se o o to ti fa guru guru tin fa gbo tori baba ma ko mo lagidi e ma so baba won ni mo ma ko lagidi so ma se se eleyi pele yi le pele yi le o se ma n gba wa mo ran a toro mo ran ati bi ka duro ti yan gbagbagba nigba ti mo fa gboro tawon amotekun to si si phone lowo mi ni jori ni ali alekua phone ni phone phone ore mi ni phone oje adejare adegbenga ni lawon amotekun gba lowo o di bi ojo meta ni o bi si si phone lowo nigba ti phone o tepin lana to wa ku mi ni phone mi phone ti e nigba na ibini soft phone ti mo ni mo nlo nigba o lana ni ọrẹ mi wa fun mi ni phone ti e pe emi nilo re do n lo ki n to ro ra phone mi kemi o ma lo phone o n lo o wa gba small phone mi
1: only for you it be
0: phone re lawon amotekun gba nibi mo ti n cover ona ti won se ti trailer ba je ojo meta gba ko ni phone mi lo nbe emi ati baba evangelist Moses Akande Aketunde lasan loru ni ati omo baladigbodo bo ideni adekunle

treasure ta wa tin rode ayin le mo nje ka party mi o se juju te juju te juju te te ba mo bi mo se feran yin to ni olorun ba ngo tinu tinu ni mo bi feran yin o olorun ba olodumare yo mo ba wa pele yin na o e danda kini yi igbesi aye yin olorun ni da yin da fun ni deyin na da bukata yin o lori ba o ni ga nigo talent yi na lani in ti e mo pe mo le rojo bayi pe mo mejo ro bayi agba ta da le se se mo beleru na ni ma nko ko.

mo mo ba oruko awon alatileyin wa nde awon oyo ati ba ile ti koran o ton fi asiko yi ki baba mi daada omo oyo la wa na lati ilu epo na nge baba pa asirun omo

pe o a mo lore o ina o ni tawo gbogbo yin o abudin to mi okun agudin to mi osa o dupe o o dupe dupe o dupe pe o ah o se gbagbe oruko re mi lati abuja omo ekiti sugbe eko ni won so pa won gbe daga abuja ni won bi se ni lowo lowo bayi o Chris Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja ana ti na osa ti ise kan ti ise mi o wa se ko yi ki ore mi daada Abolabi Nurudeen Alaro orile de Libya lore mi ti nsi

0: Friday, ona ama na wasi a. Dese kan dese meji. Odupe lowo re o. Afolabi nu routine. Eh, alaru lato yo wa nbi. Ajo se keke ajo lo su. Good ni. Ajo dagba ni. Ona ma nba wa dasi. Modupe o. Badmus aja o da o da. Ona ti ba wa gba jingu wa lati Ekuri. Ti mo ba mo polowo ipara ma dan. Ma dan natural herbal cream. Te ban go ohun yen. Ohun yen ni yen nilu Eko. Tan polowo.
1: Niger flavor.
0: Ni ma dan natural herbal cream. Ma dupe o, adupe pe okun. A wa dupe le ni ni o. Eni la yajo ta pe odun meji gerege ta ti bi kan ni lole. Kese rin ajo keke o, eyin temi, wa lai kese rin ajo keke o.
2: I can't wait.
0: Tin ba ru lo wa, tin ba ru lo eyin.
2: You are the
0: tin ba boju eyin, tin ba wa re ni mi, inu mi ma ndo ni, ara mi ma gba yagi yagi.
2: How do you know? How much I
0: wo wa fi be de odo baba yi, ti mo fi toto da ko won. Ara mi daada. Saminu, omo ade poju, ade Yinka Ebudola. Ama wa nilu eruwa eruwa ojoko agbedudu ori o gele omo akoko gagara tin ko le ruwa pe ni ndajo won baba tun lo ma musi olomo aparan omo oloro agogo de asigba lona tomu ba mi lo me uregunu gbe to sonu lomu tin ni e ma mu lo mi baba ta ni se gbe gbe ure gbe ure akoko gagara to su sonu lomu won ni e ma mu lo mi o baba ta ni se gbe gbe ye gbe ye baba saminu omo ade poju l'America California ni won bi se le o baba da da baba rere baba ke Baba lo barikanu baba tan bi ntoro baba
2: The world to you but I give you what I have
0: Mo eso mo yo
2: o
0: Sugbon won feran Olorun lara wa
2: Mo
0: feran Olorun lara mi Olorun oba yo ba nife eyin na o Olorun oba yo ba nife eyin na o Gbogbo eyan lati leyin wa e ni jaye wa seyin o E ma lo ri e ma bo ri toro kini la won agba so party e bo oko e mo
2: That's why my heart it is.
0: Iko ikobala, ite ikejo lona. E ma lori, e ma bori. Ajade wole obi to si gbogbo eyan lati leyin mi patapata.
2: I sing for you wanna be like you do.
0: Eyin le ma nje ki ati temi o se dudu. Dudu te.
2: Only for
0: dupe, mo dupe be okun.
2: Dupe o.
0: Mo to fo bere dodo ba mi daada.
2: You my baby.
0: Baba mi fa tai bandele olusola. L'America, ọmọ wa nilu Oyo Alaafin Ojo pase gẹrẹ ma de ọmọ atiba. Awọn ti leti lenu ninu kan ni Oyo atiba. Unity Forum ni mo ti ba baba pade o. Yeah man, ni mo bi so lekan pe mo nwa networking kaagiri. Bi boya ra awọn ti o kun wa lọwọ, na lo ni mo ba de ikani Oyo atiba Unity Forum.
3: Atoto arere pa akoyi baba mo gan na omo Oyo Alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te ti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o AUF Oyo ati ba Unity Forum ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yin pe ailaso Olorun pa ka to apero gbogbo omo eriwo iwori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki Olorun a ti awu iwori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi kaluku se nse ti e loto oto yi ni konko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won OAUF Oyo ati ba ni ti bro ni mo wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo Oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ran ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe Oyo laruge ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusukus o AUF n pe asiko yi kesi gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin otokun lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ari wa lo ni se bi baba eni kokan
4: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
5: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo la ri, Oyo Ajisebi Babeni kokan.
3: atoto arere pa ko yi baba ma gan na omo yo alaafin nile ni loko ni atileyin odi etedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe oauf oya ati bayo niti woro mi won ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ai las olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ri onikan a de darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi nko wa go ndo yo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won oauf oya ati bayin ti brom ni ma wi fun yi pe ayiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe oko nikan ni omo ati bale ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so po gbe oyo laruge ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o euf n pe asipo yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun ni awu ko tere nitori aji se bi oyo la ari wa lo ni se bi baba eni kokan
4: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
0: Sen gbogbo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan

0: Baba mi ti mo fi toto da ko won. Pata Ibandele Olusola l'America. Kese kan, kese meji, kada kese meta ni baba ti na o si o. Adupe o ina oni tawo yin o. E ni rogun ati mo o. Gbogbo eyin ti o anile okiri te na wo si wa. Oran Olorun akoba o jo ni, o na koni je titi yin o e ni sirin o. Ninjo ebi ba npale, a ninjo ba won si nile. Ninjo ebi ba npo ona, to npa ona, a ninjo wa loju ona, a ninjo rin loju ona, a ni rin arin pese si, a ni rin arin nu, a ni rin arin nu. Tawa, atawa, ati idile wa, atawa, mo lebi wa yan yan. Atoma ataya mo dupe dupe mo dupe egbe ogun
1: that's why my heart it beat like
0: mi o kan aya mi ni gbogbo yin wa gbogbo yin patapata ni okan mi lawa o ma ranti yin ninu adua lojojumo tori bi o ba si isu ki la ba ma pe ni yanna bi o si ogi bi o si agado ki la ba ma pe leko yan gan ki la ba ma pe logi ani ko ni si sapala bi o ba si agbado ko ni si sapala o bi o ba si eyin ise yi o ti suwa o wa lai ati party
1: oh baby oh you are my angel
0: mi Nigeria to se leto yi eyin la je Nigeria gan o ti suwa ara gan o ba ti gbo gbo mi lo boya na Ghana Ghana ni ba wa tabi ki ma ti se yau yau ke mi no ti ma se yau yau

0: oye mi na ati ma gun oko bogini bogini ni se a ba ti fowo ojibiti dara boya ma ti ko ile ise radio kan ti o je normal transistor radio ti won ma gba ninu transistor radio bye wa na o fowo ojibiti se a loju ti ya un ti le oge o to ge na je a tun wa ndupe lowo eyan lati leyin wa baba mi fa dai bande lo lu sola this wa fo fere de ada iyawo baba sami nu ade poju miriam sinkins ade se wa ade poju awon na ma gbese fun wa a ma bun wa lo njo tan gba wa ebo la won ebo ni ma mi yo ani ana ti nile se ta won ma support baba ri pe yin awon kan ba fe se birthday bayi won kan contact mi ni pe ki ba won se ba mix video photo eni yen papo mo orin teni yen ba feran bola awon oro ewuri won tun ti be wa nikan lana lana yi ti won post fun eyan wa kan leni eleni ma se ma ngbe se fun anu lore ko ilopo ilopo ilopo iye se tan ba ka sa so pe tin ti e so pe won kan ma nbun alo yeso tori ise ta nse fun won elo ni lawon eyan ta ma nba se Nigeria gan ma nfun wa tawo wa fun wa ni owo toto tawo ma so pe baya sekan ta se fun won won fun a lowo won gbon a lowo ni o yi fe ni won ni o o dupe o
1: I can finally kiss you you know say every day I pray for you oh in my heart
0: ojojuma akilaye ti ma ti ran ti sadua fun ra mi ni mo ma n sadua fun yi o afefe wa fe ko ma kan gi okola gbogbo yin lati bi to ti bere debi to te duro debi ti tun lo ina o ni tawo yin e ni sise o e ni sije e ni sirin e ni silete e ni star soka mole e ni ta soka mole o eni te se ti o ni gbebe ti o ni dariji eledura atori iya mi atori mi ko ni je ese won o
1: See, I may not give the word to you, but I'll give you what I have.
0: I thought that one, ni mo ti de odo. Kin koko fun lo si United Kingdom, na kin to wa pada America game. Sunny success, Odola, omo Ogundare, omo wa ni ilu Ibadan. Nile Oluyole, Iba Oluyole, ilu Ibadan, ilu Ogunmola. Olodogo keri loju Ogun, o so ko to kembe, re bi ija. Wala ikesi ekan kesi e mejila na ti bun alo lati United Kingdom lon loyin London lon modupa egbe okun o eledua yo ma ba wa se abusi edumare yo ma ba wa bu owo fun yin bu ala fun yin bu alaabia fun yin bi okun yo ma bu owo sodo yin bi okun alagba network ni o era kan ma binu eledua yo ma ba wa bu ala bu oro sodo yin o bu fun yin bi okun keyin na ka le ma bu fun abiosa tabi ka tun le ma bu fun abiodo kekeke lori esun tere tere na ni ndebu adupe lowo yin o ki wa pada seyin si odo baba mi daada alaji ademola ariwola lamerica lo nbe on ba mi daada ana nawo si a modupe pe okun baba to so pe tawon ba wa si Nigeria awon ori pa rira awon ori pa won ri mi ese o ba mi daada modupe pe okun.

0: mo ki eyin ti wa lati Germany, eyin ti wa lati Ivory Coast, eyin temi lati Nigeria, eyin ti wa lati United States of America, eyin ti wa lati France, eyin ti wa lati UK, eyin ti wa lati Germany. Adupe pe okun ibe le ni si wa te bi ngbo wa o tori bi o si data e le gba wa o eyin ti Nigeria na eyin ti lesile akiyin o akiyin atunlu ni logo enu adupe adupe pe okun adupe oleju ayo ma ba adupe fun yin.
1: You are the treasure I've been waiting for. Do you know
0: Olorun ma je nya abara mo re je tin fi pe ngbeju dori ananu.

Niko Bako Bayi, ni odun to koja, ni December odun to koja yi. Boya ti gbe eto, boya si gbo. Njo, okay, video re mo pada se. Ṣugbọn mo menu ba mo yan fere pe mo lo si bi kan. Mo lo si health center kan. Ti mo ni mo ba condition ti mo ba ti mo ni o dadun ni gboro aye. Mo wa pada lo be. Ti mo ni mo lo gba bere COVID-19. Mo fara ba le record video yi. Lọjọ na lohun nibe. The condition ti kini yi wa oda ko dadun pe pe ni gboro aye be ba lo page wa e ba video na nibe ti mo ni se leyi boju mu bayi so da bayi ta ba wa wi won le nikan lo ran wa in se wa written ni wi ade yin ga pe nbo bi awerin aja lo oyo ti egbo lasan nitori bi mi o ba ran ko opolopo gba na ni mo nje pe abami eyan ni mo tun ri o mo se video kini mo soro latun lo si mo se video yi mo ko se asibe

lati Abuja ni won ti take up ngbati emi send e sinu kan ni oya ti ba unity forum omo baladigbolu mu idene adekunle o ba mi forward e sinu ogf oyo global forum ibe ni won ti nri nibe na ni won ti tag awon alaga ijoba abile to e won be ninu forum yen na tin tag won mo in gugu simbe won send this screenshot gbogbo conversation yen na send e si mi tinu temi na nbe pe ah olorun si gba owo wa o si lo wa ni sababi o si lo wa ni sababi eyan laarin odun meji pere ta bere emi la fe eniyan soro to je pe ngogo na ni mo ni o ka pelu atileyin mo bi se gogo eleyi o kin le mi mi lo ngogo ara mi ah lati be ninu oyo global forum lawon te wa nbe lawon na to ti forward e sawon eyan won mi wa lai lati Abuja ni won ti wa se kini yi o e wa wo nta da wo laarin odun mewa e ma wo nkan ta da wo laarin odun mewa e mo e to imagine ta tun le dan o ti ayin ba ti pada di ile ise radio gangan

0: ni te gani
1: ni pata toro unshani baba
0: saro 7068874274 te ba fe ki wa fun ti ayajo odun keji ta pe ni ikan aji se be oyo radio
1: wonye le tu mare oba mi kiki dola atoba atoki atoki
0: saro 7068874274 tabi ka fi ate ji se rinse ranse lori whatsapp wa lori ero banisoro kana 7068874274

0: gbogbo bo tun send e sinu ikani oyo atiba unity forum omo baladigbo lomo edene adekunle o ntari e si inu gbimo inu ogm oyo global forum lati be ma se take care of unu olorun sa lo wa ni kukuru ede o lo wa ni sababi wa lai be ba de be en ss be mo won ati pari sembe won si nsi sembe lowo lati lo abuja ni won ti wa si se alo bango I want old buildings. One new buildings. Samba pada. Mobile, say video. Lo wa lati se awon atunse si awon bi kan ni lu oyo
1: oya fi jo egbega
0: wa so pe ba tin gba awon eyan ni mara la ton soro nipo oselu
1: oba to le
0: a gba awon eyan ni mara ba se rin lona esto be na la ton gba awon eyan ni mara lori oro oselu oro esin gbogbo awon nkan ta ti pe kelu ni ayinu a ton je ko ya awon eyan wa ka ma ma gbe olorun nija to la soro gbe nja lolorun awon ta ma njija esin a di soro a di seto lori e
2: oba to ga to ji to fe oba to le
0: a di soro a di seto lori ka awon eyan kan mo ya ole ti olorun lorun tori padu a ma gba sugbon a tun ma nsise ni tori awon baba wa bo won ni di ise ni la mo ni lole
1: wi pe e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lailai nikan ton sise agbara
0: e wa imagine re be
1: duro lailai
0: to ba je pa ati di normal standard radio ka ton wo awon opolopo nkan ta tun ma gbese e kan imagine re e ti imagine online la salawa yi o ta tin da re yi wo ta tin da won ele yi wo ta ba wa pada di terrestrial radio tan gbo ni gboro nko ah mewo to a tun tan mewa o sugba ni igbagbo pe pelu yondo olohun awa na ile ise yo pada di ile ise radio nla
1: to da yi atoro orin haleluya
0: tori ko si nkan kan tani kan kan le da se leyin ase olohun pelu yondo olohun a mo pe ayin no di normal fm radio ti o mo gbo ninu fm modulation
2: haleluya
0: target ta tun tin ta tun set ni isinu
2: orin haleluya
0: a ti mo pe pelu yondo olohun a meet ohun na ayajo adun keji kan ni aji se bi oyo online radio pelu gbogbo awon nkan ta ti gbese pelu adidupe lowo awon lati leyin wa na la nse to te nile lori mo ti wa ni ayin o se die o
1: gbogbo eyin ti e ti ranu gba o ya je ti ko gboro orin eleyi mo fe sese ko wa ni

0: ba se nso pe covid 19.
1: O fi wa mi ri
0: se gbagbe awon odun kan seyin to je pe awon agbe onje bi kan gbin eje ko mota owo ti o ni towo tan na soko ni o ma nri ngba na ewo iru sele to sele ni asiko covid 19. Ewo gbogbo asiko lockdown awon olonje nikan na nlowo lo daada o gbogbo awon eyan yoku ni won ari bi se lo atofa awon ise ijoba ta to n gba salary mo mo ore mi kan tin gbe ni ilu Eko to je pe liyan ati Oyo la tin fo nje ranse si Eko ni si nge ye ye pe o sise o sise o sugba ko ri bi se lo lasiko lockdown awon le de bi pe awon baba ati mama na fo nje ranse lati Oyo Olorun saanu awa Oyo state ti po pelu governor t'Olorun bun wa Olorun ba mo meme si tin aluko na ba mo ti Fulani npe ni bu e ope lope GSM lara awa Oyo state lockdown eyin te wa nile okere e ba awon ibo sisi lodo won to nje to sun tun wole wa ba gbogbo awon eyan ninu ile lodo wa nbi awon were ta yan si joba awon oni ru kanle won ka gbe policy jakujaku kan de ni wa

lẹ nikan la yoga o ibi gbogbo lo gba lagbara ibi gbogbo lo gba won niyanju ibi gbogbo lo gba won niyanju o ana tutu lo e tun ja gbianju le ni o a mo jo ta dua ta ti ta ba gbigba dua pade o a ma sa dua a ma sise ni

0: atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo oyo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon megbe o auf oyo ati ba unity forum won ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ailas olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi kalu se nse ti e loto oto yi ni konko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori e kawo ni ijo ni se ku pa won o e yu e bo ya ti ba ni ti bro mi ma wi fun yi pe ayiko yi to wa yi fun gbogbo omo yo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe opo nikan ni omo ti ba le ye je ni ma so so fun yi pe ka yo fo so opo gbe oyo laruge ka fo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake ajo da papo ko le ba o kusu o eyu e fun fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori se lemu gbogbo eyin oto fun lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo to ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi oyo la ari ajo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba.

0: Oh, no.
1: We are the kind of living.
0: Oh, no, meji simeta. The happy man pe. The happy man live forever.
1: We are the kind to live forever. We are.
0: Le a fi le ma be laye lo gbere. Teyan ma be laye lo gbere.
1: We are the kind to live forever.
2: Second turn.
0: Akoko arupe eru ona be na ni. Ki baboku komo omo be. Le mi fi gun, le mi fi tojo o.
2: So we stay up.
0: Ti baba ba lo tomo tun nbe leyin ti baba darugo tan tomo tun nbe yen live forever na nu ma woru awon baba baba nla ti a ton ti lo ti pe awon mi ta wo ti e gbonjumo ta gbonjuba o ko won na la tun je o won be laye lara aru wa lara aru awa abalo wo oruko biru oko oruko oko ile baba na awa baba dada o e ma gbo saminu adepoju saminu adepoju semiu adepoju sikiru adepoju adepoju yi awon baba baba baba baba baba baba ni wa ti je lo bawo ti e ma awon adepoju a ma adepoju to je adepoju akoko sigun ama awon omo won latari awon omo won a ti tun ma oruko won awon na wa laye o a n ri apere won a n ri eya won lara awon omo won iru awa na bayi e ma gbo awotona be de bi awotona ni be de be awotona lohun be de be etuni awotona e tun gbo etuni ile akinu akinu akinu to do ko lehun baba baba nla baba wa kan lo ti di akinu ri o akinunu akininu akininu akin leyin akin loju ogun ba ngba ori ki ile o ma gbo omo sege omo yoyo omo tan loja bi irawo omo gburu gbara omo ojugun modo fohun omo o mu gba loja eti ko lawale kekekeke.

ba ara edegbejo aso ba ara million oko eni Hausa Kingston nku ni olugbogbo e ba ba lo tan o goda te dori aso tan ma esin wa to ba ile ji aso to ba won ju won si wa wu oko oluwa re loru won bo abi e ba sa so party sugbon ore oni lada ta ba se ngangan o na la se sile ti o je abo aba ina di o tin je kan le ma ran ti wa ai lojo gugu ai mo ye awon eyan ti an ti ku ta awon eyan ti gbagbe won ti won ran ti won mo lai lai fa abadi ngba je pe won tan won ni tan ni won o se pe tan ni mo ma n so pe awon ti won tan lai ni tan iru won ni

e ma wo awon baba wa Fata Ibandele Olusola l'America. Bi ton se ni gbagbe won ni ton ni gbagbe iru awon baba wa Saminu Amadepoju. Mo ma pe egbelegbe awon eyan tan ma ngbo wa nibi ni won oda awon baba yi mo sugbon oruko won orin gibele nje te ma tun gbo ta won alomi daruko won ti e tun sodo wa nbi mo ori ah mo meni yi won ti ma nda ko re lori kan daji se bi Oyo Radio won ti fi tan lole o an baba wa Fata Lamidi lowo Londo State mami madam Fumi Kemi nilu Ibadan nile Oluyode. Afolabi Nurudeen ni Alaro lorilede Libya bo mo pe yin de ti tepele mo yin te ti mo ngbo wa e ti gbo oruko yi e ti mo ngbo lore kore awon oruko ti mo nda ko yi Asiru Amadu Adeniyi lati lu papo afa gulonu awon ni an ni etiri mo ti purpose venture be ba tun gbo foran polo won bo mi e ti mo wa kan yin to mo lo sodo won tori pe e ti gbo ko won daada nbi itan kan ni won fi lole o to ko won fi repeat ni ayin lojojumo to fi wa registered ninu okan yin ninu eti yin te fi mo pe awon kan bayi na bye bye na nje bye bye baba Basiru omo Adeniran tan gbe nilu Eko Mr. Yusuf tan sise lopapo the hospital lawyer alaafin wa nbi.

Baba kan be loyo wa ni ayin temi o gbanjumo mo ti e baya mo gbanjumo sugbe mi o da mo tele in ma o ta to fi wa laye n da mo o mo kan ma ri oruko yen ni e ma wo oja kesan to jona ni joni ni bi odun meta ati odun meji seyin ti won tun ko ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n sori awon complex kokan ninu awon oja kan ko yi

0: a ma binu a ni le mu koko nu we royin wa laaro yi kosina kosina o kosi ina lori po nu wa kosina pe pe ai a si ni generator a ma n charge ka kiri ni bi ka ko charge yi ka koju wole onle lo ti won ti tan generator ka lo charge eti mo nlo yi gan ale ana ni mo ti charge re die ni le baba kan ladugo wa baba daada ka lo saanu re o na ti fitan lele o ti foko daada le ladugo
1: gbogbo eni ma ro ni lowo ko no ba mi ro
0: o ni ko je ki awo ti mo me o Allah ba ngo bi o ba si ola re lara wa bi epo si tun won o tun repo si generator yo tan laaro yo tun tan lowo ale
1: baba ni yi lo
0: nje ladugo ti e na sawon yan mo riri re won mo pa re won mo patakuta kun re won mo mo nkan daada ladugo nibi ti wa na ngbe nbe o sawon yan ja anfani kankan lara re wa nso yi o enikan la wa nso yi o on kan tan na generator ti e yo wa o wa se extension box sita be mi na se se wiring le ti wa nu mo se extension box sita ile ba mi baba ro repo ta tan generator baba ri generator ti generator wo to lana ko to baje emi na tan generator mo se extension kan sita gbogbo awon ma le iwe awon Emmanuel Olande College of Education awon Ekiti State University awon affiliate mo Emmanuel Olande College of Education tan gbe ladugo mi ma to lo niwaju ta mi waju ta ba mi a ma charge won gbe extension won elomi o gbe laptop wa ki generator mi o to la na sawon eyan ja anfani ti e na ladugo abi won nikan so ni bo nbe ni ayin iwo nikan so bo nbe lohun iwo nikan so bo tun lo bo tun bo iwo nikan so abi emi ateni ti mo so ko na tan generator lowo to ye pe bo tan generator ni aro awon eyan pe ti sikiti atodo azagbalagba atarugu atomidan ati mo jesin odile re won la won lo le mania mo se mo nso nigba temi na fi ni generator won la won lo le deyin ka o ile baba aji se bi oyo an lo be abe lo charge
1: ile yi
0: nda won yan ja anfani iwo na ala won ti won tan lai ni itan iru won ni won ipe tan o bi wo ba tan generator se bo ti gate mo ni iwo nikan iwo nikan bo wa ni ayin iwo nikan bo wa lohun iwo nikan gboro nkan pere ni bi advice irufe awa emi mania ati iwo to je pe iwo nikan soso gi ogi o ni to sora re ti orin nle nle o omo arise ki bale kan ikan ni mo ka nkan se gi olohun adia fun iwo ori o nikan nkan titi ndarin o nikan soso gi ogi o iwo ori o nikan a se darin enikan soso taye fi ye ni o ase agbajo wo la fi soya ajeje owo kan gberu dori o
1: mi lo ko lohun ba
0: ti wo ma ran yan lowo so ma ran yan lowo o ma help eyan wa lai ta lai bawo yan se ma ran wa lowo ni ayin awon te ma nsaanu wa te ma nbu alo mo fi olorun ba se ri be la won kan na ana ma ton ri iran lowo lati ara ti awa na awo eje alaje mura o ba se ngba ta ngba lawa na na a ton fun awon kan awon na ton ja anfani lara wa lore yi lo ba ton gun lo ayo se be awa ni kale yin help ni awon te help po be ba ra data fun wa awon ti o gbo wa ti won gba roye wa ti won gbo eko ta fe ko won po won ja anfani latari ore te se fun wa ni alawon ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o iwo to ba tan to ni tan daada to fi yan lole kan kese lo tun ma gbe aye lo koda leyin ku re leyin to ba ti re bi agbare to da wo sun dele alaye awon yo to ma ran ti re si daada gbe se ran ti re si daada la won malaika o to ma ko daada ale nipa re sigbon wo to je pe bo wa nibi iwo nikan o wa lohun iwo nikan ni to nle ma keke ke seyin ani bo se nse ba se nse bo se nse na ni o ma se lo ko se ti o de re ai be ba re nikan o je ke bi lo nbi o nikan bi nlo ni bi ohun atawon odo mo kunrin ni awon mo kekeke won mo gbayun ti ni bi irabo sugar te tun bu se gada be bu se gede te tun re nikan aso to je ke bi nlo ni ayin o nikan ni bi nbo o nikan ni bi nlo o nikan ninu ile o nikan na tun ni e so fun won pe elade yin nko lasukan wi pe eni ka sa ma se daada ajoko be eni kilo wa so wi pe bi se nse be na ni ko ma se lo ko se ti o lere o

mo ti ri bana Hess Malik. Wala, on lo fun mi ni data ti mo fi wa so online. Airtel data on lo fun mi o. Only get your data subscription today at affordable price. Hess Abdulmalik, wireless communication concept. Be to se n wo bobo yi, omo le ewe ni o, in lo si le ewe ni o. Oh, ma lu jibiti o, ko ma se yawu yawu, ko ma se yawu yawu, ko ma se yawu, ko ma lu jibiti. Bo ba fe lu jibiti to lawon awon ti won se ti po, bo fe ko te jibiti yo ko. Omo le ewe, gbogbo awon omo le ewe na di bi yawu ni sin. Na n gbo ko bogini bogini lo, sugbo won o fe lu jibiti jaye to fi n se ise yi. E dakun to de Olorun, e ma ba n patronize re. Mo be yin nitori Olorun, lo ko Olorun mo fi be yin o. Data ro si won iru MTN ni 1 gig 350 naira ni nta kodà o tun less ju iye ta awon MTN ni ma nta data awon gaga fun ara won lo pe ba lodu 350 naira ko le ra data 1 gig yo ko te tun le lo sukan to n ba ta data fun yo lo sukan gbako 2 gig re 600 naira pere ni o lori MTN 3 gig 900 naira 5 gig 1400 10 gig 2600 glow re 1.5 gig 600 naira 2.5 gig 1000 naira 4.1 gig 1500 7.7 gig 2600 10 gig 3000 yo lori 9 mobile 200 megabytes 600 naira 1.5 gig

me ba be se Go TV subscription beto be se go eating je Star Time subscription DSTV subscription o tun le ba yin se o lowo ti o gagara lo ile isulo ile imo be ba tun wa fe sanu e be fe ran lowo toro mo yi o tun rowo sise yi daada o fe se POS o fe bere POS eyin na ba ni owo te be fe fi ran lowo te be fe ran lowo omo kekere ni ile iwe lo wa eleyi lo nse ti fi ran ara re lowo ti fi ran ara re ni suku e da kun tori olohun eyin na ba ran lowo o se tun lowo lo yi lo na to tun se fun mi lowo data I mean, lo tun se se data fun mi to na bi ran to bi ran ise ran se ajise bi oyo lowo e da kun tori olohun e ba ran lowo o ori ero bani soro te le pe si o na ni 081 45 42 01 82 081 45 42 01 82 Again, pele kan si 081 45 42 01 82 lele pe si te ba fe ba chat lori WhatsApp ele chat lori ero bani soro yen na tabi eleyi ti mo to fe pe yi be fe se data be fe ran lowo be fe se Go TV or DSTV subscription e da ko tori olohun awon to ba fe ran lowo ni o e da ko ma lo ko ara jebo mo olomo tori olohun tori awon ni jibiti na le ma gbo mi won ma fe yin so jibiti o eyin te gbo mi lowo ka lo ma lo ma to send message si pe kini kan ko lowo lowo ala ta ara golo fi nsise yi o tori olohun te ba fe ran lowo abe be se data ni e da kun ko le gbe owo yin lo mo n fowo so ya fun eyin le kokko send owo si ko to send data si yin o mo n fi owo so ya to ba gbe owo yin lo e ba mi chat yin da pada fun yin ko ni gbe owo yin lo gbogbo eyi ti te ba fe se ko tori ko owo se business yi daada ni o e si le fe se data to po o ye ko ko si owo pupo to le fi run package yin le yo sese ma wa owo ya kaakiri ni e da kun ko ni gbe owo yin lo e send owo si mo fi ogun re gbari mo fi owo so ya fun eyin ni e kokko send owo si eyin ni e kokko send owo si tori olohun mo fi oruko mo fi olohun be yin tabi ke ran lowo ke kun lowo ko ku fi ma se business yi daada 081 80 31 57 69 081 80 31 57 69 081 80 31 57 69 081 80 31 57 69 ni to tun pe tori elomi ti o ti mu gege ati takada ti o fi koda ni nlo awon number mejeji lori WhatsApp sugbon ile gangan ni mo ri lori banner re to fi logo WhatsApp si 081 80 31 57 69 aye kin pe bank account re first bank account ni nlo eyin to ba fe bun lowo ti o fe ba chat to be bun lowo e kan le fi e te mo e kan bun lowo ti yin lo account re ni Salahuddin Malik Olasukanmi first bank ni nlo Salahuddin Malik Olasukanmi o na te ba fe bun lowo abe fe ra data e ba fe se nkan kan te fe ran account na ni o gba owo na si Salahuddin Malik Olasukanmi eri n ba mi joko Olasukanmi boya ti mo fi like re na nu e je wa pe account number yen 31 20 71 23 09 ko fe lu jibiti ni o je ti mo fi like re po tori baba fe lu jibiti to na fa fe ma se yau yau o fe ma se yahoo anfani re yo olopolo debi to fi le se ṣugbọn mo yi o duro tọlọrun ni tawakalitu obọlọrun duro ni obọlọrun duro ni e dakun iru awon awon yi ni e ja ma ran lọwọ ta ba ri ọmọ kan to ba fe dide kapa lọwọ soke e dakun iru awon ta le ma ran lọwọ ni ati iru awa na tawa na n lakaka gbogbo wa bayi ta jọ n lakaka eyin agbalagba na le ma n sọ pe eni ebi ba pari ni mo mo iya ayo tori mo mo bo se mo n se eyan teyan ba re eyan bala teyan ba roluran lọwọ kankan lo je ki ma dako re bayi e dakun tori olohun surprise re laaro yi olohun oba yo surprise yin na bo se pe e fe ra data lodo re ni e le ra data fun yan lodo re e de le bun lowo sa account re straight ko ri alert ko ti e mo mo ibi ti owo na ti wa pe nikan lo sa nu ohun laaro yi e dakun iye kiye ko ba je 1000 ko ba je 500 omo le iwe ni fully ibadan abi nkan lo wa titi to se gbiyanju yi e dakun tori olohun mo fi olohun be yi e dakun e ba n surprise re laaro yi e ba n surprise re eyin na si ba oju ere atanu olohun pade lona kona te lero account number re je npele kan si first bank ni o 31 20 70

31 20 71 23 09 gbogbo eyin te ran lowo olorun yin ran yin na lowo 31 20 71 23 09 31 20 71 23 09 that's ati mo fi wa so online laaro yi wa lai ko nlo fun mi bi o tun se lowo lowo bo se jo ma le iwe to on send the number si mo si send e lo ba fun mi in temi na fi le ran lowo ni mo nse emi o lowo ti mo kuku le fun lowo ti mo fi le fun nje oni lo ba mi chat o ro bi mo lowo lowo ni oni on fe ma se pure tin ba rowo ti mo le ya o ki n ya o on fe ma fi se pure ni ile iwe to n wa pa awon mo ile iwe ta jo wa won ma awon ese ma jade lo withdraw wo ni bi kan gbo to n ba da le to n ba nse were were won ma se yo ma reduce the stress won oni o tun ma ri toro kobo line bi owo ipin lo emi na to wa bayi wa line lo lo oba ni ko lo ba omo oba ladigbo lo mi de ni adefunle in mo bi won jo pari re si sugbon omo oba na lo lo lasiko omo oba na lo lo lasiko awon ta ma ran alo na na omo oba ladigbo lo mi de ni adefunle baba mi evangelist moses akade aketunde omo won ni ile ogun alaafin oke sokun ni lo ayo atiba ise mo pe in wa pe ke ba ran yan lowo bayi ri edaku s malik wireless communication concert salahuddin malik olasokanmi e ba n surprise here laaro First Bank ni account ti n lo 31 20 71 23 09 inter data bo ba ye pe fe ra data na ni e ra data lodo re e ra data lowo re e le ra fun eyan e le ra fun eyan e le ra fun eyan gbogbo eni to ba ran lowo olorun yo ran won na lowo emi na ti ran lowo ko lo ran emi na lowo o inti mo ni ni mo fi ran lowo yi o ko lo ran emi na lowo ko gba laanu dide pe mi na mo fe mi olorun ma ba n fe ateyin na gbogbo mo fe eyin na ko lo ma ba yin fe gbogbo mo ko teyin temi yin ko laburu ko lo n le jina seyin na sekere rode banuje ni rogun banuje o ni sokun ni je koro 3% ni phone mi ku won si ti ji power bank mi lo ibi ta je lo charge ko ni ju bayi lo eyin temi iha yin ni ti ma se gaya e ba n patronize yes malik wireless communication concept olorun ba yo wa pelu gbogbo wa iko ikobala iko ikejo aseti eda onse olorun agara oni da yin o ni mosi ni moya oso ni tayin o koni tayin koni taran yin koni tami koni taran mi ni ko owo mi o ni kan sale apo ni wowo ti kajo ma gbere kongbe se odun yi tun tin lo ko lo ran wa lowo gbogbo awon ta ran wa lowo gbogbo awon ta tin ran wa lowo awon ta tun gbero pa awon ran wa lowo ko lo nko ma ran wa na lowo 07068874274 ni aro ba ni soro ti a fi le ba mi chat te le pe mi na si adeyin ka pe nbo bi awo irin aja ilu oyo ti gbo lasan temi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o to oni yan se olobe se oloka se gbogbo eyin te ba fi fe je na e ko ibinu ma be nitori obe ni nbesu atelese a si be na 2% ni phone mi ku gbogbo eni to ba ni amabo nikala ni de banle nitori baba ku dedede kojo kan ri orun aro wo ade am baba je ro majele o nje kin laye ipin se aro wo laye ipin se ile oluwa ri gbona ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi bi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin oni gbona igbese aye yin no ni gbona o nitori pe tututu bayi laaro de tututu na laaro baba mo fa ile oloba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati dukiye emi ateyin titi digba mi ta ma pade adeyin ka pe nbo bi awo irin mi nfi ile sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e fe mi na sinu banuje e ni pe mi na ninu banuje o ka to rira layo ka pade nire ipade wa o di wo yo joro

0: ti nka o gan mo be da wahala le ni sa lori to fe ma ju ri ago meji papo ninu koto kan na ti ajade eyin koroko mo wo baba ajade eyin koroko mo wo lo kan yen to da won mo bi be gale kan lo we nju ni ta won kan gan mo ri le so nko mo wo yen tin ba de kan bo igo lori e ni sin se ko ni so pe lo ni so pe mo to nda wahala le si e lorun ninu studio re ta so pe ka wa ki awon to ma ran e lowo o se le mu baba ajade eyin koro na wa sinu studio nibi ah ma da wa la le laaro monday o laaro monday o yo ni gbagba gbugba o oyo o ni gbagba gbugba o ah baba e ma binu e mo be ba yin pari ija na ni mo se ni ki baba na wa ka yin na wa baba bi se bi mo ti ba yin soro tele baba la baba baba jade yin goro mo ti ba yin soro tele pe baba ni na nbo nbi o pe ka pari ija ka ma ma bara yin ja yin na ni baba mi mejeji ti mo ni nile yi e da fun tori olodun e ma ja
1: ma de to ba ma baba mo wo we eni yo ba gba je na ni ko si wahala si wahala se o ti ba baba jade soro awon mo tan gan mori ile re ni joni e a o le

0: se ma pe orisirisi politics lo play out ni bi eto ojibo to lo yi ba ka jo ma analyze re nla to run ti kun mi
1: ala fi ada
0: ago mejila okoja iseju meta le logun lati orilede nigeria ni ayin mejila oru okoja iseju meta le logun lorilede nigeria ni eni ti se ojo kokan le logbon osu keta odun 2023 ninu awe awe ramadan awe lamurana ke le ba mo pe live and direct le ngbo mi ni o lo je ki mo sapejuwe ara mi daada ba on mo ni agbon gbon ju ogbon I mo mo logbon go ni adeyin ga pe nbo bi awerin mo ese mo janu nbo bi oko tuntun mo njanu nbo bi apo yere esa teti bele je e mo gbon gbaro ye mi deyin ka pe nbo bi awerin aja lu oyo yin kan na ni o ti e dede gbo ti e gbo lasan nitori be mi ore ranko mo ra ba mi eyan orin te n gbo yi ni high praise lati owo okun lola fun mi layo olasokan mi omo mi daada ta jo won se papon lato yo wa yin oyo alaafin ojo pase kere ma de omo ati ba ani awon eyan mi bobo kan ri njo ni oni wa la ita la yin ma pe muslimi ni yin o mo se ma n wo yin bi christian kan kosi nkan to ke mi o pelu esin to nsin kin to bo ni deal mo ma ngwa nu le fa aja laruru o tun di le fa bara tan ba pe mi nbe yasin mo tun lo nu o e pe mi ateleda mi emi atolohun mi le o ti e le judge mi who are you to judge me nbe ninu bibele to e ma da mi ni ejo ka ma ba da yin lejo don't judge so that you won't be judged, so that you shall not be judged. That any talent ever judge me, who are you to be judging me? You have no right to be judging me. You cannot judge me.

0: tere se pa awon mo yin na didi choose center yi ijoba awon tan ri seto jab awon ni won fun awon mo ka sa awon center to wu won pe iwo lo bayi iwo lo bayi iwo lo bayi
1: ifu olorun ara
0: ah ayo ti be fun mi ni kata oro ti mo nso yi mo si be ka awon eyan gbo mi ye
1: iwo ni kon soso
0: mola ati so esin di se lorilede yi ati so doko wa nkan je ati so doko wa nkan je atun ti wa awon tan je lori ti wa so di means won ti so di ona tan fi brainwash yo opolopo awon eyan ni mo fi so pe iru re o play out ni bi eto dibo to lo ni mo fi wa pada sori oro yoruba pe ogbon wa ologbon wa wa ndomugo won wa so wa di sibi eh won wa so wa di gba won ballu won so wa di ballu won wa ngba wa sira wa
1: ala moto mo
0: bo to wa njoye yin pe tenikan lasan kan nile yoruba to ba lo nkanta atiku ti ese were ile ta ni to to koju were ta tinu buta ni ni ayin to je po nikan lo to koju won lohun loke nbe easily so se tara so se latiku o fi wole yo fi wole president lorilede yi awa so ke yan fi opolo gbe nkan sosunwa ni mo bi so pe se opolo wa yato ni se opolo kan na lolorun fun gogo wa ni se opolo apopolo kan na lolorun fun wa tiro nu wo atiro ri wa o fi wa jora wa ti o fi ye wa pe politics lo nplay lan play at the federal level yi mimu ti Tinubu to mu setima to je musulumi ngba keji to ba se mistake again mu Christian lati northern extra isile sose lati ku wole o isile sose alabosi ni pupo awon eyan wa yo mo ki olon ba se ri ti Tinubu ba mu Christian pupo awon eyan na ni won ni support re ni le yo ba mi ni won ni dibo fun ti ko ti e wa tun play out na iru awon baba ayo Adebanjo ta fe ka ma bu agbalagba igba o la ti e ni so agbalagba yi domi sanwo nigba ti interest yo ba o ba wa lokan yin mo ki wa ni anfani afeni fere te le nsoju kini anfani yin kini anfani kini wulo yin ninu afeni fere nigba te ba le protect interest ile yoruba pelu egbe te pe lafeni fere se interest ara yin le n protest ni abi interest ile yoruba ara awon eyan wa yi I mama n ya lenu gan ni mo ma n ri iro lopo lopo ah he ewo eje wa koko lo bayi kin to ma pada sori oro ese ti mo n so ewo le yibo ewo le yibo ewo bo tan di ni le yibo ewo bi a se di bo ta bi support omo won ta bi support ara won awon kan ma awa la ma lama claim wokeness wirewo lo ni koko mu eya re saaju ko to ma mu eya mi funny enough ni pe ko ba to ti ma bi wa nu o to ba je pe obi ti won gbe lori o competent ni mo fi ti to bi olorun babura ki Tinubu ko ma le darin mo ko ma ti ninu wi biro yasin o better obi to je pe won se pe fun tele ni gbogbo awon mo yibo awon tan wa la papa julo awon tan wa la na lata nambra te ba lo wo tweet won obi te pada so di mesaya tan so di eni to mesaya ti o fix orilede yi won se won ma ngbe se pe ni awon tan wa lata nambra tele lawon tan ti gbe se pe lori awon ayelujara social media tawon comment to ti lo ti pe seyin nigba ti o ti e ti lala po won o ti e mo so po n fe sta re e mo ko won gbe gbogbo pe ko ti e le da nkan kan si won gbe ju segbe kan won kokko bara won lo pe yibo ijo la won awon o si de ipo are ri lati gba ta ti pada si democracy. Awa la ma wa feel, la ma wa so ra wa di pe awa bawo ni mo se fe pe na pe se akoyan mara ni la pe yun ni ti wo fi wa ma fo bo lo wa koni won to fe ma to fi lo wa nile ni ilu Eko na ni Lagos won lo gbe Ibo wa fun won ka ma dibo fun ni gomina nibe se ma pe okunrin n wole tan ti o ba si pe won jabo lori Twitter space in bi jade n so pe we will take Lagos that in formula ni ara won awon Yibo we will take Lagos tan formula tan hale laarin ara won ibe la siri won ti tu pe aso ni hidden agenda won ti won pursue ibe la won alai ni laaka Yoruba kan omo ile Yoruba kan awon alai ni laaka awon dederin din robo kan ni won gbe obi leri na n gbe GRV na n pe n gbade bo ani to pe ngba to fi run to fi lo fun senator Chinedu lo ko re Chinedu kini kan Rover abi bukun ti e lo ko re en ti e ma pe ti be yo n leyin Chinedu lo lo nigba to fi run fun senator ni election to koja lo ti o wole o wa di igba to fi be lo fun governor to ti mo pe awon Yoruba won fariga lo wa ni lọ́wọ́ aṣọ́ra rẹ̀ di gbádébọ̀ ìwárí wọn bá wí o wà láyìn bá wọn yíbò wí bí àwọn aláìní làákà Yorùbá àwọn tí wọn ní làákà tí wọn ronú nínú àwọn tilẹ̀ Yorùbá. Openly nínú àwọn WhatsApp groups tí mo belong sí ni àtàwọn ẹdó kan àtàwọn Yíbò na so pe Yoruba Muslim kini kan Muslim pe all the Yoruba Christians should never supported Muslim ticket. I see they didn't understand the reason behind the choosing of Muslim as the running mate for of Tinubu. They know the meaning now, they know what is at stake, but they just want to be hypocrites. Mo ti hate ninu gbogbo awon ti mo hate ju lawon alabosi olorun ba ngbo mo hate alabosi ba je mo hate alabosi ju. Funny enough ni pe

0: in belara awon to tun ni gbagbo pe won ni se swear fun Tinubu o koda o n promise enikan ta jo wa ninu group pe o wo mo ni se 10,000 ni abi 20,000 tan ba se swear fun Tinubu o believe ninu pe boya so awon soja kan o take over boya nkan kan o sele ti mo bi ni se swear fun president elect Tinubu 40 years old man ah e oro da man so pe a fool at 40 yasin is a fool forever o
1: agba o
0: ti ru agba lagba yi ke se gbe mi fa to ba ni gbagbo ni ru awon kan bayi iru won tan ba ni won ma lo bi se ko ni lo iru won tan ba ri na si pe boya iya re kan ni nse o yo gba won gbo ta mo di sorry nibi eto kan mo so pe iru esin wo lo nse tan fi ni iya re ya re ni si o ni ya to deje le olori iru esin wo lo nse ti ojo je yawo gidi lode oko re te ba ranti nibi eto kan ti mo ti se ti mo bi pe ti mo pe ni iru esin wo lo nse nibi ti iru awon yi tan ti ni gbekele ninu awon people yi de ko si nkan tan pa won lase ibe ni akatakiti esin ti mo nbere iru e ni awon boko haram nse ti a fi mo ko gbo sa awon kan lori ti won fi di bomb mara lo blow ara won up pe eh 7 virgin kan duro de olorun ko lo blow ara re to ba e para re ko ka to ti e fi pe boyo pa yan mi ka yo mi nko po para re ina kel in lo nlo para re lasan ka to wa tun fi pe o pa elomi mo ni won wa lo pe 7 virgin abi 72 virgin kan duro de olorun
1: Oni ba ko mi rin tarara balu mi fo bagge bagge o bale za fi on ba gbogbo ba yoruba
0: ina wa fi ma nwa asu lodo wa nbi ta ba laya ti so ko si nkan kan to si awon esin yi o sugba awon kan na ti so gbogbo awon esin yi lati muslimi christian to fi de baba lawo na di so di oko wa nkan je they have turned the religion to bawo ni zwe pe won di so di oko wa nkan je won di so di se won di so di oko wa nkan je
1: esin bi lerun
0: awon yi kan na ni won ngba adu afa won jibiti awon ole tan jale to ta ti ko wa bi da mewa lo ko wa ni bo se mo gidi kan wa papa ni ko ba lo ko masalasi gbugbo awon owo yi the ends justifies the means ni lodo awon the ends justify the means lodo won ko sa di ko wa owo yi na ni problem mo tun ti so mi eto mi kan ri pe wahala to wo dale agbara owo ni ka wahala ti owo ti o dale lori lede Nigeria mo so mo lagbara owo gangan gan na o ni ka

se se ma so o le nikan ta jo wa ninu WhatsApp group ti mo nso le kan baya bi 2 years ago lo lo so le de Canada pastor ni ni Nigeria ko to lo pastor Sam la ma npe pastor Sam Ibadan ni gbe ko to lo si Canada o ati family re ati yawo atomo na lo ni 2 years ago o na ti wa standard ni sin iwa njo ye wa ninu group lojo kan o ni ever since to de Canada long isowo gba adura won ti yato lodo wa nbi a mo be lohun ka to nina ni iru ale ana ti mo seto generator ni mo mo nbo nu epo re ni mo se pari nigba ti generator be ku ni mo sare round e up lati bi jerin ko lati nina last ti jerin nkan to mu wa ati fi bi ose kan koja lo lai nina awon ma wa dagba sibi ka ma be lohun ni pe ko lohun je no wa ko lohun je won muna de ko lohun je won muna de elomi ba nbo wa Nigeria ga ma

0: gbogbo wa la n ba orile ede yi jẹ how we are all contributing to the decadence of Nigeria. How we are all contributing to the decadence in Nigeria. Ini Nigeria jẹra dele ni yi emi ati yin ni o owo wa nbe nbe o ajo wa nbe ni o emi na ni bi temi na ti n ba je o bo je je pe iwon ba nti ru awa yi emi na ni bi ta ti n ba je o iwo mi na to n gbo mi nbe o in to be ko danwo ni Malaysia to be ko danwo ni Ghana to be ko danwo ni Talo ati United States of America to ba ti de o mo bo se mo n gba one way to ba n wa moto lo to mo gba one way in to ko dan to be ko danwo se ko ni speed limit lawon titi bi kan iyare to gboro sa lawon bi kan to ba de bi lawlessness to wa mi ko ni won na ma nse so o si to be ko danru ewo ni ile okiri to wa nbe yen awon mi nbe ninu wa to je pe in ta to cast danwo ni bi ta n gbe lohun la ma danwo ta ba dele o ye ka ma live as example fa won te iwa abaje ti jera mo lese yin ta ba ti wa ni Nigeria eyan eyan mi saroye mi o mo poju se n gbadun mi abi n party tori ododo oro bi isoguso ni o deyin nka pe nbo bi awe rin ta ba ti be bara wa soro ka ma koro oju sira wa ni ka bara wa so eti njo dodo oro ka koro oju sira wa ta ba wa setan ka wa jo ma rerin pada ṣugbọn igba ta ba n bara wa so dodo oro lọwọ eja kọkọ koro oju sira wa na o iyin si ni fi toro di kọpọ loju adeyin nka pe nbo bi awe rin ede baba ede ijinle baba ajinle imo baba imo konko bi eni te omo oba aladeji gan jigan togo oyin.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Your online radio. Ajisebi Oyo laari. Oyo Ajisebi Baben kokan.
0: Eyin eyan mi, gẹgẹ bi mo se nso bo. Gẹgẹ bi mo se nso bo.
1: Currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Your online radio. Ajisebi Oyo laari. Oyo Ajisebi Baben kokan.
0: Decadence in Nigeria. Gbogbo wa la ni owo nbe o. Ibi Nigeria baje de yi alowo nbe o ajo baje de be ni o ta ba ti be ojo da ajo tun se na ni lara ona ti o si gbada inikan regulate esin ni orilede Nigeria esin nbe lara awon number one problem o ngaga lo top of the food chain lara asoro ti nba orilede Nigeria yi finra se mo bi mo ti bere awon mo tan be se jambu tori gan lo jabu ti won je won se exam ni exam to je pe 3 hours pere ni tan ba de se tan won ti lonu ni CBT center to je pe joba lo sanwo e ohin
2: bismillahir rahmanir rahim alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله

0: ati n contribute na ni
1: si wa baje
0: awon mi won ni okan pa won fe wu abaje o gbangba awon ro pin ti o si ona abayo kankan ya wo pe ka won na da bi ogbon ka won mo to si ku o awon ni yawo won ni ya won si lomo ta won na fe ki won o je gbadun ato ku ni yayan aye papa julo awon obi in lo tonu opolopo awon elomi si iwa abaje ke se ko di di won lati iwa abaje adeyin ka se n gbaroye mi.

se igbagbe eto mi kan ti mo se ti mo fi so pe ogun aiku teyin fi ku lai lai se ba ranti eyin te ba ti mo ngbo kan ni daada e o ti wa lara awon repeated programs e ti gbo ogun aiku teyin fi ku lai

akoko na ni pe ka kokko si ofin to le ofin to le ti o ma da se ri afa won tan hu wa buwe ofin gidi to le ta so abado ofin

0: ma awon magic center ile iwe bi won tin se wa e ki kakiri kolon o dari jin gbogbo wa ni mo so pe we are all contributing to the decadence in Nigeria emi na ti lo se exam ni be ri awon special center mo lo se neko nbe ri lana badan awon yun na lowo won mo wo oh special center awon ro ba won bi pa ni kakala e ka won ti ba se exam ni awon bi pa ni kakala iru paper lelumi ni ba wo university ko tun ni makun ko ni jara re lohun ngo ye ko lodo ni yo se tun ma bribe lecturer ni o ma wa bi o se gbe orijo ti o fi pass tan ba wa iru won tan ba gba won sise tan ba lo influence boya baba won mo eyan gba sise boya bi hospital kan na lo gba si en ti o ko imagine doctor yanju to je pe pelu bribery pelu corruption lo fi attain doctorship re lo bi attain doctor re
1: qala lahumun nas
0: as operation agbagbe abe sinu patient re
1: fazadahum imanan wa qala
0: ai mo ya awon epolopo eyan lawon bo mo se pe won ni bi eto kan ti mo se o awon ti won kajo osun awon dokita ti won kajo osun na ti ran lo sorun ajante pelu corruption ni Nigeria yi
1: Allahu siwa
0: how we are all contributing to the decadence in Nigeria
1: you shil
0: dogbo wa
1: lupo
0: yanyan patapata ti o ye nikan le lajo nipa ta ko nbi ti Nigeria ba jede to pin ekin to jera de le ni yi kolon o sa forije fun wa ngba ki gbogbo wa na ka lo tuba
1: wahidu
0: aye si wa o lati tun omo lu abi wa se o
1: ijalo
0: aye wa o bayi o bi igba Jesu nso ni o e wa e pe o nigba to wa nto si o repent you when you still can
1: ijalo
0: e repent
1: you
0: e toro darijin nigba ta aye si wa nle o

0: ta ba se pe se temi ni tin ba lagbara ni yasin yasin tin ba ni agbara re masalasi ati sauce tin wo o ti poju means wo won tin convert won si business tin convert won si factory tin ma produce gaga gaga ewo amba awa la ma lo gbadura ni sauce amọ ile amọ gbadura ni masalasi Ọlọrun se nkan ta le se fun ara wa Ọlọrun se fun wa in moye adua tawon ti nko tan gba sawon ti nko ti e mo n gbadua tan gbadua se ti nko n gbadua se bi buddha buddhist ni won so ye ki Ọlọrun mo sa so ye ki country awon buddhist ati india so ye ki country awon buddhist ko ma je economic well one of the most economical viable countries in the whole world. Lawon orilede ti economy won better to wa okay lagbaye awon ti won ni gbagbo ninu Olorun pepe ko si nto kan won pelu Olorun Buddha lawon ni gbagbo ninu re Buddhist to ya ki country won ko Olorun si ju so ya ko ju o ma ro nbe so ya ki won le ma se dada igba wa ta la lọlọrun ala mo lọlọrun a si lọlọrun ai wu abi eni to mo lọlọrun ai se se bi eni to mo lọlọrun awa yi la kokọ gba gbe pe eyan la kokọ jọ je ngba ta dele aye la sese n choose esin kaloku wa igba ta dele aye la n choose esin ese ta ba tawon obi wa se la wa na njo won ta nse yato fawon mi tan so tan pada sesin mi fun ara won sugbon yi ti awon obi won kokko se la won na kokko se to ba se pe le christiani na bi mi si boya christiani boya boya nti the pastor ninu church wa ni ti ba wa yi la gbagbe pe eyan la kokko jo je o ka to gboju ba esin lowo awon obi wa ka na o to le ma so pe ansesin esin wa la nse yi ni aba ansesin esin lojo loju temi o mi o ro ba ansesin o tori ninu okan lo ye kesin wo wa ka wa ma fi wu wa ka won yo ma wa rapere esin lara wa kesin o fi wa ma wu won lati se sugbon ni bi wa bi koko ni alawa amoya alagba o di esin ori elomi o fuye ko si nkan kan be api ronu esin awon yin na ni wa bi koko baba kan be tin se comedy ni facebook afa suna lo ba se comedy pelu iru asiko awe yin nisin iru nkan be an pe ni baba lado o se comedy yen ba lati last year lo di show ah kan lo nwu jade na lo n comment lori e wèrè tí ò lọ́lọ́run ọba fẹ́ dàbí ànábì àbọ̀ fẹ́ dàbí jésù nínú wà pẹ̀lẹ́ ìwọ ló jẹ́ ń tùjú ọba gbọ́ létí ọ̀tún kọtòsí sí ní bíbélì wí tí wọ́n lè kọtòsí tó ilé kọtòsí. náà lọ ń wú kọ́mẹ́ntì lọ ń kọ́mẹ́ntì náà lọ ń ṣépè fún àfáàsù náà àti bàbá aládò àwọn wèrè yìí àwọn náà ń sọ ẹ̀sìn mùsùlùmí lẹ́nu àwọn alákatà kítí ẹ mọ bọ́lọ̀ ń gbé ẹ mọ gbé ọlọ́run níjà mọ gbé ọlọ́run níjà tí ọlọ́run ò tó jà ara rẹ̀ gbé ẹ̀yin aláìní làákà ìwọ̀n wọ̀nyí tí ọlọ́run ò lè dájà ara rẹ̀ gbé tó bá fẹ́ gbèjà ara rẹ̀.
1: bismillahi rahmani rahim alladhina qala lahumun nas
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo ni se biba ben kokan.
0: Mo be se ni paluda paluda ta aroko paluda paluda ta arada ki wa mo fi dagbere werewere ojo ti lo oye ki reju die ki sari toto hin.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo. You are currently listening to Ajisebio, your online radio. Ajisebio, your Larry, or your Ajisebio Babenko.

0: yasin mo se ma nso na nu pe ke sogbon o ke sagbara ke se oro mi ma so ke se de mi ma pe ke se pe iwa mi kan na lo da ju tegbe lo olodun lokan fife mi si oka awon ti won feran wa o ni kan ni aji se bi oyo online television and radio ni la wa na yi se ko yan won kere sugbon olodun ni o yasin ogbon ko ke se agbara ke so
1: se ni la haulo wala
0: la haula wala quwata ila billahi alazim ogbon ko ke sagbara ko si agbara kankan nibi kan to to agbara olodun oba olodumare agbara olodun oba yi na le mi fi yan panda nlo ko lo mi adeyin ka bi nle furu koko loju awon elebu si takun ayan aye yi ti won si gbodo yi mata emi tenu iro to je pe idi ijangban ni an ti ma n ba mi
1: o de n fo lasaun
0: idi ijangban gbogbo awon tan le da eyan pa le mi ma n fin ran temi mo lali awon kan jo ni mo tun so fun mo pe an ya ewi bi a ku be o le pa mi bo ba wa pa mi so tun wa le ji mi ni ko wa tan bi ati pe o tun e tun wa le ri emi adeyin ka pa tori pe igba ni won pa won e pa wo
1: patan o si ni inu
0: agbara olodun na ni oni mu mi yan panda nlo po olodun mi si nle furu koko loju elegun si won yasin ogungun to ba se pon rona abayo ni won ti gba na aluma koroyin won ti fi yi alagboda na tori bo se nri yi to se ndun yi odun ma won nu mo korin njo ni pe ko se ni to dun ma afori eni nde oni DMC money ati abita ni nbere oro lowo mi e boro oro ni oju adejare adegbenga ni nbere oro lowo mi pe bo ni bo la se se lati odun meta seyin kini awon nkan wo ni eto yi eto odun ayeye odun keta ta be se awon nkan wo lo konu ti mo fi nkorin bonu orin awo o ko si nlenu awo side osupa.

0: Won fe mi ni fe. In te la pete o. Iko gan won ko mi mara.
1: Mo dupe ore ohun.
0: Da bi n ba soro kan tabeji wa lai iyin.

niwaju Adeyinka on wa ri pe mi kan bo mo fe ba won niwaju bo se ndun ma won kan nu ko de dun ma won kan nu o emi gangan ti wa mo pe bilia yi se ri ni to ba ye o ko panu ko ma ranku dandan tori gba egbege awon ta ju lo nkan tan ni lokan lojo kan pa won ba niwaju won so pa won ma ba wa niwaju won eti ba wa niwaju atoti wa te siwaju atonti un te siwaju atonti fe te siwaju o ti di triple trouble to ba dun ma won kan nu ko le dun ma won kan nu o bile aye yi seri ni to ba yo ko panu eyan mi maran kun dandan.

0: Ya sin ti mo nso na nu awon kan sise ju mi lo Adeyinka ogun gbo wa la ita la ti ma tun wo video abi mo wo isoro si awon mi nitori pe oro lomo so kale lodo awon yi ah oba wo le mi se se tolorun bi wa je o mo ri bayi ya sin ki stogbon o in mo in ti e le so pe bayi ni mo se se
1: abi mi mo se ni
0: Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah alladhi ayana ba'da ma matana wa ilayhin nuzur kasama dupe kade ma se dada

Ọlọrun ba nsanu ba nke awọn tan sanu wa. A ti wa bi. Ọyin ba nsanu awọn tan sanu wa. Ọyin ma ma ran awọn tan ran wa lọwọ lọwọ. Ah, Ọlọrun awọn tan ran wa lọwọ won ti wa loke won agboro wa le mo lai lai. Awọn to tun ma lo fun wa to tun ma lo fun agbega wa. Awọn na agboro subu. Won agboro subu. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aziz. Won ti mu yo yora o ayoyo gu ayoyo gu ayoyo goma goma adia fun orun mi la njo baba nlo ba won mu yo yora won ti mu yo yora o awon alaanu wa oro ayo ni ko mo ba won nitori pe oro ibanu.

0: polewa ebi mi mo ese
1: ya salam ya salam
0: ebi mi mo ese o
1: ala mo dupe mo gretu o
0: ya won woli
1: o je ki kankan ninu wa ko pe din
0: pole ti wa ebi mi
1: adupe o
0: sori wipe to ba je niyan lo duro ni ati
1: iwa to ba wa bere ni 2020
0: to ba je
1: na lo so wa di 2023
0: ati ma fi sasi wa mi
1: adupe o wa gretu o
0: je niyan lo duro ni ati ma bere owo
1: Alhamdulillah iladi ayana bada mama tana waile in nuzur Alhamdulillah iladi
0: for loving me
1: Alhamdulillah rabbil alamin
0: thank you for loving me
1: eledua o se o adupe o
0: thank you for loving me
1: abiamo lojo ogunle adupe
0: lojo ogunle thank you for
1: aduro tini matan ni je adupe o
0: thank you for ba
1: egbe leyin eni ti o lenikan mo dupe
0: lojo ogunle
1: ati ni leyin koju o ma tini mo dupe o
0: ese te
1: ese ibi ati bere adeyin mi ka olorun oba mo dupe ibi to ba de mo ni mo ma dupe o jesu ibi to un mi lo adupe ibi to ti bere
0: eni ko doju
1: eledua mo dupe ibi to ba de mo mama ndupe o ala ibi te mu alo
0: lore
1: adupe ibi te ti bere eledua mo mama dupe ibi e ba de
0: ti okan mi fe
1: eledua se da mo wa dupe o eledua eledu mare ibi to mu alo
0: oni kon lare wa ti okan mi fe
1: beni
0: olutunu mi lo je
1: iwa lo ntu mi ninu to nti mi leyin
0: awoni kekani
1: iwa lo nba mi se o tori nle da se
0: ohun ni tono
1: iwa lo nba mi so o tori nle da so
0: ohun
1: ba ti so so ku so won ba ti fo won enu mu mi adeyinka
0: o pe
1: alawi janu
0: ati rora
1: olohun oro ti nba mi soro
0: gbara mi ni
1: ti fun awon soro soro lanfa ni ati soro ti nba so

0: Oni Alpha to Omega mi o.
1: Ilo gbogbo fọle wa.
0: Oni gbogbo fọle mi o. Pin ba ti dawole aje o se se. Nti n ba fi re ni aye won si ba n fi re lalakeje.
1: Eyi lo gbogbo fọle ti wa. Ebi mi mo ese.
0: Iti n ba fi lole ni ayin wa ba mi re si ogun sale.
1: Ti pada.
0: Emi ko Olorun ni o.
1: To ba je family member kan lo.
0: Nkan wa mo nkan ti mo se ti mo fi n wo eleju abe.
1: To ba je ni olo duro ni ati ma bere owo. Oni duro mi ese. Thank you.
0: Alhamdulillah to n ba wa se latodun keta bo.
1: Jesus.
0: A si mo pe pelu yondo Olorun. O tun se bo se ma nse. Ni bi ta fe da wole yi. Ta fe balances, ta fe da radio station gangan le loyo alive. Tori pa wa gangan ni pace setter. Wa la koko da le ise radio le ni ayin. Bo ti aje pe online ni supa wa la koko da le o. A tun fi suko atoki ilu Oyo awa la koko da le.
1: Abi amọ lọjọ ogun le sori wi pe mo lọ re
0: asiwaju wa o ani dero eyin lase Olorun ba deda seda o tun se bo se ma nse mo ni gbagbo pe o tun se bo se ma nse o tun se ju bo se ma nse tele lo
1: ore ododo
0: mo da si Olorun Olorun wa gba koso wa ba wa gba koso ojo na gbogbo awon to lo fun idide wa to lo fun iran lowo wa awon na gboro mo ra mu nile o oke nle ye fohun kan dide kan gbera kaya wa awon o gbera
1: sono ipado
0: awon tan ti gbera oni wale mo lailai o gbogbo awon tan gbero pa awon o da si awon ran wa lowo Olorun o dide fun ran lowo awon na
1: utunu mi lo je ninu gbogbo wahala awo ni kekani omi lowo lori
0: ha haji se bi oyo awa didan idan baba idan ede baba ede
1: oni kola re
0: idan baba idan oro baba oro
1: anuje
0: idan baba idan ijinle ninu ijinle
1: di agbara.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Ajisebi Babeni Kokan.
1: Ayin temi, mo ni ki n sare wa fun bi ifara ni ni eni. To ba di ola lakse Olorun, ola gangan ta pe odun keta un. A tun wa se bo sa adua bo se kan a sa se nkan kan lola na. Yato fun awon eto ti a ni ni osun ola lati bi o wa le je pe boya leyin igba ta ba pari awon eto mejeji ti to latan ehn boya la se ni bi adua ni bi kan ni Olorun sa ko ba se se that's have a mark re lola titi di osu tin bo ti a pada wa se celebration gangan ga lore ta te bi wi pe awon opolopo awon eyan eyin na te n gbo wa lowo ya n pe yin o mo invite yin I mo invite yin lori afefe Tell you don't know, as I'm a born in Federal School of Surveying, lawyer, now on the 24th of June, 2023, Tawai. I'm a born in Ugogan, Federal School of Surveying, lawyer, Allah, Pilata Gome, Waro, could have been the Lagume Jo, Etiba Wambe, Kajamasi, Tokama, Lejo, Vima De, and you ask you Wambe, do your world or Lenny, call all Bawa, more journal, Drew, come off here, eat your row. Ba eta anro je gbogbo eyin te ran wa lowo gbogbo eyin oni duro wa gbogbo eyin lati leyin wa olorun ba yo mo ran eyin na lowo o adupe pe okun ope olore adanda tan ni olorun mo mo se o mo dupe o tori ni wo ye sin idan ta emi nikan rusurusu ni mo won da celebrate isugba olorun mo se wa lawa nikan o ti fi awon eyan mi o ti bi won se keji wa o ti bi won se keji wa bo se se fun anabi musa kon to fi aruna to fi se keji re o ti mu awon aruna ti ana dide awon eyan to fi n se keji wa to fi n se kun lowo wa to fi n support wa olorun o mo ran awon na lowo ni gbogbo adawole won ko ma yori si rere ni o gbogbo eni ti ran wa lowo olorun mo ba wa ran awon na lowo adeyinka olasukan mi ileko mi o papin ni mi ti se bale fila ilasa aroko ire o ti se olori obe ninu awo tan garan aja lu oyo ti egbo lasa nitori be mi ore ran ko Ain, mara ba mi eyan oro je no hunrun ti mo tun sun tan ti gbogbo enu mi se wuya wuya
2: mayin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
1: to eyin temi orin ta ko na ni mo fi se idagbere o si dun mi in ti move wewe ti mo sponsor akanda kewi akanda kewi e ba ona pade egbon yi e ba won na pade egbon yi ni ojo ayeye mo sponsor ewi won be ka won na ka showcase awon na akanda kewi ese ndun egbon yi sugbon tu latari be na olorun tun fun ni ebun opolo omo ewi ke n lo owo ewi nwa nje kokko gbo le ni die na nje kokko gbo le ni n lo owo ewi nwa n si wa bi se run mo te fi ri gbo akanda kewi loko yun fun ikan yi mo announce pe en to ba ni talent kan o eni to le ko ni to le kewi ni o ko sa compose orin fun Ajisebi Oyo egbon yin nikan na ni o jade to se mo si ri pe o se daada mo si ti lo gbe won lo si studio won ti lo record re mo wa se bi mo se gbe ile ni pe won o se kan fun Ajisebi Oyo yin wa sponsor won fun another one to je tara won mo wa di sponsor won fun another one ti won je tara won ara won ti tara won na won se fun iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodu bi yere omo abiro nka in ta wa na ninu ta fi support awon kan ni agbon odo ti a na ni iya yin mo nbo na e je ngogo fi orin ti ita wa gangan se bi cup ti a gangan emi ati fun mi olazukan mi amejo isi ki n to wa fi wa ewi egbon yi lo mo nbo
3: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo laari oyo ni se bi baba eni kookan.
1: Ajisebi Oyo online television and radio

0: ki mo de mara ki mo fi toothpaste fo enu ju be lo wa like o ni san o ko ni san o ko ni san kini mo mo nlo si nkan abile ti ma se lo do mo mi ogun fonu se lo ogun fo awon ni e ba mu ogun fonu ti yoruba hun ti won ti gun mara won ti n ba ile mo bayi ti mo diju mo ri ile mo yo tami o nigba ti n ba kokko le mo ti won tun le mo lowo ale ti mo vesun to ba di ojo keje mo free niyan mo free niyan ki wa ma se lakan lakato mo mi lo e ba n wo ogun fonu emi na mo n tan fi se o sugba ati se o sugba ma mi mo awon ma ngun awon ma ni nle awon ma saba lo o arun de mo ra ki n po ku yanyan wa lai be se n wo kini ti mo n rara n so fere fere un o le di nkan ti o pada tun hu ti o tun ba nkan mi lara ti o wule ti o wa di nti apa owo abo ogun yin bo le ma fe ka nigba mi eni owo ti ba ndo yan le yin se ki bo abe aso ko ye yin e ma wa je kin so subject matter ti mo pe ke lo laaro yi orisirisi ni isoro ko lo mo je ka ni isoro ko lo mo je kin ka ni ti o ju emi wa lo ko lo mo ja e ti o ju emi wa lo ko lo mo gbe ba wa Aisan ni telomi iwa lo wa ai lo lohun aisan ni lodo elomi
1: mo ma wara fojo ori pin ko fojo ori pin
0: elomi won ni gbogbo owo yi omo yi ni o won wa oyun won wa omo tititi won wa maro mo koda o ti so elomi di nkan mi ti o fe di
1: tori baya ma
0: atare pe won mo won mo
1: ani temi
0: tun wa si gbogbo etan ori iko na do nja

0: Mama tun je bi Olorun lori ironu yi o. Ma tun je bi Olorun tori o ni soro wa lai ta lai. O tun ni soro lodo awon elomi ta won ba tun wo won won ni. Eleyi o ti e mori Olorun.
1: Eja ni won.
0: Eyi o ti e mori Olorun. Apojo lo ti ro nile bomi ti le ti fi mu Adeyinka mo tun ti de loni alawe ijanu eyin oro tun ba mo ko mo ro bo se n gbo mi gba roye.

0: ya awala le awale iwa ya hirato le ahire iwa ya saleko watile matin iwa ya rehamu rahim gbogbo ala koja gbogbo isoro oyo yi e ma la koja
1: patale se pami ta ololohun tun be mi ga
0: network london la mo e ma binu gbogbo awon ala koja yo ka e ma la koja ona oba olojo ni yo gbe injari gbogbo awon isoro yin o ati isoro temi na tori ko seni ti o ni nkan kan tin tin ja lokan ngbogbo tin ja wa lokan tin ba wa ninu je olorun ba olojo ni yo ba wa so di itunu yo bo mi itura si yo bo

tẹ tin se be abe abe abawada le pe ni olorun o ma wada o mo so fun yin o awaka ti ati asiko re na lawa yi ani bibeli so pe beyin ba ni gba gbo to kere bi ohoro mustardi eyin so fun awon oke kon sidi oke yo sidi oke soro wo leyin ro be ni e ni isoro kankan ki olorun ba olode mari ko ma gbenu mi sase aya ko ma ku danu ya fefe nitori pe afefe kan e fe ko mo kan gi opola gbogbo soro yo wo ke le ni gbogbo ala koja yo wo ke le ni o ti di olorun ti yi pada o ti so di itura edonu fun yin o ehin ehin biba dadangi riba fori so di afe majako e ma binu network ni nda nla mu sugbon o ogun won fe won ko ogun aye awon kan oke soro won yo di petele la aro yi ni gbigbo ti won gbo mi lowo yi ko si bona se le dito a die yo wa aye de bi eyin re na ni iwa na so be sinu aye bo se wu ki gbo di gaga ko di gaga to mo e so pe ko mo olu o fe o ma rin akibaru e pa lo so bi lara ko ani gbogbo oke soro gbogbo ala koja eni kan tin gbo mi laaro o ti di pe tele o o ti di pe tele o bo se lewu o de ko ga to ko ganga to kini oke na kini oke soro na o ti ku danu ti wo ni gbagbo so pe o ti ku danu en so po ti ku danu oke soro na o ti ku danu ayin o ku danu akibaru egba nitori omo alase ni mi se o omode ni agba ni lo ba pe olose nle yi kose kose na ni ma nwe o tori pe kose kose ni ti la kose o irawe e dajo le bo sona.

sa isan yi tin gbo mi lo yi ta isan kan ba wo ti mu inu ago ara ki obo ogo ki o wo inu ago ara na wa ki o wa fi ilera dipo ailera tin ba won fira elomi oda owo awo lokun ni nda ko bo ogo ki o wo inu ile aye awa o ko da owo omo da omo o ko ma gbere konga konga se elomi yawo lo fe ni koda iyawo rere obinrin ledo koko mo da mo en lo ni iyawo alayo ti e mo pa lase ni tori pe o ma lase le.

won baba money money won ni omode ni agba ni lo ba po lo se nle yi o kose kose ni ma un tori pe kose kose nti la kose irawe dajo le ko suna ani ya jo ya jo ba se nso yi na ni o ti ri be o ti se be lola olorun lo ti mari lola baba lola yeye lola baba lola papa lola mama lola on baba baba on mama mama ti gugu wa ta tara won jade oyin tori baba ni ise se ni yeye ni

0: Send Gbogbo Se Nja La La La La. Ema Yin Kuro Nibe Ni Ikanni Ajisebi Oyo Online Television and Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese Ten Gbo Ikanni Wa O. Ajisebi Oyo La Ri Oyo Ni Sebi Baba Enikankan.
1: Ere wole to wa nipele Oyo ta ba so nipele Iju Anu ore be kunu afenifere to se fokatan champion Okedara Kende Maji ni ke ja bi boyo ninu egbe AC gege bi gomina pele Oyo fun eto kon to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe npa okupona to ye kululu eto lera pelu re dara yo gbe yin ife ara ilu to je lokan to gogo la fi pele olugbe ja me kunu lati je kere je ijoba ipele Oyo kari ile kari oko champion Okedara Kende se Maji oni gbe tele asun joba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion Okedara Kende ese moji pelu asa eje esi ki ipile Oyo le ba goke agba champion Okedara Kende ese moji de olugbeja be kunu de si action action take it back
2: ati se bi Oyo la ri Oyo ni se bi baba Ati se bi Oyo la ri Oyo ni se bi baba enikankan
0: Se gbagbe ibi ti mo ti bere ka to lo ninu awon adura ta se lo yen na ni wi pe quitters never wins and those who wins are the one who never quitted the race gbogbo yo ka le jo lo ma la koja ẹni tó bá forí tó gbìyànjú tó forí tí dópin náà ni wọ́n sọ pé a gbàlà ohun yòówù tí àbá wa máa là kọjá ẹni gbàgbọ́ pé ń sọ ọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n ní sin máa bàbá àbí ẹ̀mọ́ ọmọ rẹ̀ o nǹkan ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní sin máa bàbá àbí ọmọ rẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan tí ǹwẹ́ ká sọnù ni pé ká má sọ ìrètí nù ká má sọ ìrètí nù depression really o o really o awon te ma nronu aro sodi won wa daada o sugbon e ma ma pe ba se wu ka ma la nkan kan koja to hun bi mo se ma nso tele pe ba lo lowo ju be lo pe arin lawa arin ni o arin lawa be gege na ni o ohun yo wu ti won wo ko le o ganga ti won la koja hun wala arin ni wo tun wa tawon elomi tun buru ju ti e lo to ba ri te elomi o tun buru ju ti e lo olorun ba ngbo mo fi salaye oro le ka pe mo ti ri eni to je pe won ti gi ese re yo kan crouch abi o le ile bo npe ta won yan ma fi rin ta ma nki ba pa mejeji ta won kan pa ko bayi ini fi rin to si tun fi ngbe bulooku to fi ngbe eru ti fi se birikila nti mo ri ni to se birikila bo to ri kan tin to je pe e ti mo ri le ball o nse nru block ni ikan tun be to je birikila ti tun mole lori ile ki wa ni won la koja iwo lese mejeji o lapa mejeji ki wa la la koja re kini doju ko re to wa fe fi ronu sira e lese ironu ko mo pe bi binu na ni ko mo pe lowo ohun o lese nle o bi binu na ni ti binu na o ma polowo ohun o lese nle ironu gangan na ko ma polowo ohun o lese nle o
3: lala o ton be mi ga
0: ni yo ko ma la koja aarin lo wa walai awon mi tun worst ti ti e lo tawon si tun so pe alhamdulillah to tun dupe fun olorun lori iwon ti olorun ba se fun won yen iwo wa nri je nri mo tun ri na nri lo se ko ti to ni to ba n gbeyanju to kun fun adura yo pada to yo seku yo pada to yo se

0: oyin ni kage a de fun orun mi la nijo ti ipa lo ri pota ogogo so ri oyin ni kage a de fun orun mi la nijo ti ipa lo ri pota ogogo kan ri nijo ti orun mi la lo ri ba iku mu le yo ki o ma ba opa o ni kekere lo ba lo ba oyin ni kage
1: a ma po sinu lojojumo igba ko mi
0: oni oyin ni kage kini ki ohun se oyin ni kage ni ko lo toju o gbogbo oruse o toju ori ati ose ki o bu irupe di oke die ki o toju irin ki o fi gbogbo re rubo nitori iku o
1: egbo abi e ti sun abi e ti sun
0: ani orun mi la ba ni nje odo gbogbo oruse won oku mo o
1: odun totun weti
0: mo di gba oke mo le gbanin gbanin
1: o teru ara ye wa gbo
0: mo do gbogbo oruse won oku mo
1: ti o tan
0: eyin pelu emi ati do gbogbo oruse a oni ku mo
1: oyin ti wa na gbo eni ti o
0: emi pelu eyin ati dojo gbogbo oruse a oku mo
1: baba etun de o
0: ado gbogbo oruse a ni saisan ado gbogbo oruse a ni ku mo o a ni pedin o ado gbogbo oruse a oku mo omode ni agba ni lo ba po lose kose kose ni nitori kose kose ni ti la kose irawe dajo le ko.

0: AY Venture Idinus Rotol Mr. King to je pe gbogbo foran awon eto ta ba se awon ise won ma ba wa lo ni iso won ta won customer awon ma ngbo ni ile ise radio ti wa loyo ni ile ise radio ti wa loyo online radio ni o wa loyo adeyinka olasukan mi ma ngbiyanju nkan kan bo na se ma ba wa polowonu ah gbogbo yin patapata te ran wa lo lona kan na keji eyin ta mo eyin ta mo e ni wale lai lai o gbogbo eyin te mo n ba wa fenu so fa won yen pe ile ise radio kan mo nbe te je amo te pe mo tun royin wa fa won elomi ni amo kan mo nbe adeyin ka mo ni olasukan mi ni e ma discriminate ni ori esin kankan ati muslimi ati christian ati babalawo ni ma nse papo alaje pa eto oluwo kike mo ni ta se mo royin wa nu Allah ba yo royin eyin na ti o royin dojo awon ti o mo ran eyin na lowo ni gbogbo lori gbogbo atawole eyin Allah ba yo mo ba wa gbe yin soke awa na wa ni wale lai lai o ati wa mo se die die te fi nferan wa ai ni mo se mo Olorun mo ko de re sodo mi o e ba nsa mi ka e pe to adua mi
1: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
0: e ba mi sa mi o ke gbe ito adua mi Olorun ba Olojo ni yo wa gba adua gbogbo wa a ni sise o a ni silete a ni simu an o rele ko dele ko ni je pin wa oro popo do ko ni je pin wa ilu wa nle an ilu oni le mo wa a ni rogun oni ra pe pese bayi ni ro popo lagba la ara omo de wa ni a ni rogun oni ra a ni rogun fun pin pin pin to ba tun dijo gbe nde ale kiyama iyanu saare Olorun tun ni fi je wa ngba to ba di gba kan yin na o wa ni je ke leyin o si aju emi wo wa gun ko wa ni gungun oya ninu owo ninu ola pelu aiku ti se baale oro na ni na lati ma lo gbogbo yoku to ku ninu isemi aye wa ibironu ironu ko da nkan kan fun ni o kakari bonu o taran tin se ni o kakari bonu o taran tin se ni akori oro wa laaro yi nu ki gbogbo wa e ta ba nro ta ba nro laroju ke se keyan mo ma ronu o mo tun di pe eyan ni ronu ko ye yin sugba airo laroju airo laroju teyan ba ro didun fun ni wala yo hora kan egun ilu wa le insecurity lotun lo si emi ateyin a ni sirin o a ni lo ajo alode a ni bo sowo olowo a ni bo sowo olowo a ni bo ha o a ni sirin lola wala haula wala quwata ila billahi lasin adeyinka olasukan mi kasama se dada na ni oruko mi papin baale fila ilasa aroko ni mi ti so lori obe ninu awotangara aja lo oyo ti egbo lasa nitori bi mbare ranko opolopo gba na ni ora ba be yen se ma pe bi agbalagba ni tin sare inu e kan tin sare inu egun inu e kan bi o le nkan nkan le ni Olorun oku itoju wa o ngbo la ba wa lojo ni bi o si wo titi digba mi ta tun ma pade adeyin kan pe nbo bi awerin mi nfi le sinu banuje o mi ni bayi ninu banuje e fi mi na sinu banuje e ni pe mi na ninu banuje o ka tun rira layo ka pade ni re ka mo do lodi leyin ara wa ipade wa nko odiwo bi ajoro

kon omo a ni ba won sun a ni dopo jiji o atokunrin atobirin tan gbo mi lowo e ni dopo jiji o a ni sokun a ni jebaje a ni jekoro lori aya lori omo lori ebi lori ara lori baba lori mama lori ara adugbo atawon afe ni fere wa patapata Adeyinka okiki mi tin tan kaakiri agba nla ye o ko ma tan latan pa o ko ma di ogode mi pin temi mi ogun ki nre mi lo eh olohun kokan mi o bale ki wa rowo fi saye o osi ose saye o eyin temi ile aye yi o mama to lo bi opa aban eja ma se daada o Eja ma se daada o. Ayin ka ma se daada. Tori pe ile aye yi ko to lo bi opa ban. Ninjo Sunday ti mo wa ti mo nsoro ti mo nse iranti alaafin. Ba se iranti alaafin ni won se remembrance prayer fun wa ni ojo Saturday. Ni mo tun soro lori oro ku. Mo tun soro die lori oro ku. Ni mo bi nso lojo na awon tan ba gbo mi o mo won mo so pe o so be lo to ni sin pe in ma wa so eleyi lati ma deru ku ba wa lati ma pe kini sugbon mo nfin pa wa lese le pe ojojumo akila aye lo ye kin ya ma se daada o ke je pe igba to ba ro wa lorun nikan la ma se daada e je nkorin yi igba to ba te wa lorun you are the most high bo te wa lorun you are the most high god Igba ta ba ri nkan je you are the most high ba tun ri nkan je ti ma nun papako you are the most high god igba to ba tinu wa ba ndun yin kin olodun na ni o si ma je olodun lo o ma je olodun lo na ni ngba ti o ba si tun se ba kan to sa pa kan ja mo na olodun you are the most high ayin ara mi o ye yin won bo na

0: your pain.
1: Ma fi apolabi o lohun o ba wa se mo o iku lo yo ore e laarin wa agba osugbo dowo o sun.

0: ni ka fi gilugi ke le ba gbo keke gi e fi rin lurin ke le ba gbo kokorin
1: kodani
0: e bere oro lowo adeyin ka ke le ba gbo wule wule jinle ninu ede oro ninu oro imo ninu mo ah in konko bi eni tenina ni mi emi lo mo ba ladeji gajigan togo togo togo togo abogbon nu tun mi to san to san o toru toru emi lokunrin si ba olori alaroye ni la nu oni mo ti ma nwo osunsun osun eyin temi e ma gba lesson ni lowo ku o
1: se opo mo rogun re fo
0: e ma gba lesson ni lowo ku we wa la wa o a lo ni kayin na ni o in deruba yin o mo wa kin ni lo mo wa pa yin la kesi ni o boye ti fe sonu ka le ba mo pe ra yin wa se ti le e pe ra yin pada wa o e paro ke podo fin na yin ade yin ga ojo kan la ajo yin o eyin temi ni ba gladness ni Nigeria ni UK ni US ka kiri agba nla aye eyin temi Ivory Coast ati Ghana ojo kan na la jado ayin ojo kan la tun sun ta ni jimo ta wa file saso bora bi aso abegbe nla da ni keyin won ma bebe gbe ni o won ma bebe gbe ni o bi abebe gbe rin ogun won ma bebe gbe yin ni o e dakun e ba wa gbe oku ibode e gba wa gbe oku bode ayin ojo ti gbogbo wa ta pa su na wa da ta da begbe abegbe la da ni keyin
1: emi o mo though I know it's better on the other side and
0: o we loro mi ijinle loro mi o
1: we are pain
0: adeyinka omo niya meta kan meje kan pelokan lelogun kan omo gbongbo niya ni mi emi na tun lo mo oro gbodo niyan oma to bo soro yin re olubu yaju ofo lerun orinu kedere adeyinka imopo ijinle ninu ijinle olorun lo fun wa nimo
1: abe ori keke ja lori ife kola
0: eyin egbewo egbewo eyewo eyewo ewowo ewowo eyewawo ewowawo egbewawo egbewa sori osun eyewawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni mojiya titi n to je eyan eyin temi mojo potori ito ya lojo si won to je nkeru mi da fin o ayin eyin eyewawo saarin ara wa eri pe owo ni dana ori mogun to fodi di eni fori mu to to fo toto eyan die sebe aso tin balaro leru ati ki bo mi si demi deyin ka ayin beyan wu abu ayin ba mo keke soju pe ni sin ekun ba gbalagba se pe npeju o re bi ko gbe eyan mi bo ba roju ebi ebi le mi deyin ka o da o ayin ni mo fi mo so pe
1: ti bi
0: ha e wi be ka ku be

0: other side. Tribute ma fi Afolabi enikan na tun gbe mi to je bi ikankan odo ni nilu Oyo wa yi na lana lana ni won lawon yan po si kini re mo la nwo omo kan ni side ibi kan tan pe lelegbo nilu Oyo lana mo tun de se bi ite isin oku igbe oku si isin oku si iboji oku sare tita awon muslimi kan to wa ni oju ona lona elegbo ni role ana lokada lo bi rere lawon eyan lo bi baba isua adeyinka enikan to ti ju o ti jo wa wale ana awon na won so pa awon oba wa se mo iku in lo yo owo won laarin wa agba osugo odo awo osun lele emi ede ti tun fe ma gun mi emi ede ti fe ma ba le mi adeyinka alawe janu
1: ibi tun ni ajayi aya igodalo a o pade
0: gbogbo awon ta ti jo wa wa ile a pada pade o lojo kan sugbon ni ayin gba ta wa wa laye o tun di be ni njo ninu o di be eyan njo eyan o tun di pade doju ala o darin na ko o doju ala ayin o tun dojo agbende e ma se dada o e ma ranti o ko mi e ma pe mi lo ko mi e pe mi e pe mi e pe mi e pe mi nka sa ma se dada e pe mi lajo ko bi eni kilo wa ayin ko le ba ma ran yin leti e pe mi o anabi kan le mi na o eledua lo fi mi si lo fi mi ta kan gban sinu sa ta jo wa yi o ke le ba ma re ko kan abi keji ko lara mi ni o eledua lo ran mi irin se eledua ni mi o ayin emi ko ni mo gban bayi o imoro so o imede pe o adeyin ka pe mbo bi awerin
1: softly within me oh I don't know
0: agbara mi ko mo fi yenu toke mo ti mo fi jan mo ti sale toro yi fi jade o olorun lo ni ko ma se saayi o yasin eyin na ko se ba mi ninu saayi lati le ba gbo ede oro yi edo ki oro yi ni o mu e sa dede wa o e kan tan ba ran mi se ba yi le jiti ni o ini obi sasa adanu ninu gbogbo awon eto mi te mo ngbo lori kan ni wa e kan pere tan ba ti ran mi bayi ke se gbogbo igba ni mo ma n se eto e kan tan ba ran mi bayi le jiti ni o won ran mi ni won fi ran mi ni o ise ta ba ran ada ki pada o toko ki yoko lenu ise ta ran ko si ni ko je won fi ran mi ni n si je mo tin je ti mo nla agun bawon eyan feran waju be lo wala e a le ju saye o in sese ma so o a le ju saye o a lo kan ni o wiwa la wa a lo kan ni tori pojo ojo kan la joyin eyin temi ijo ojo kan la jado ijo ojo kan la sun ta ni jimo ta fi le saso bora bi aso a be gbe nlada ni keyin eyin temi ayin ojo ojo kan ni na otun a dile leyin asusu je ojo ojo kan lowo dile leyin gbogbo lowo lowo aye ojo ojo kan nipo dile leyin gbogbo nipo aye o ojo ojo kan lagbara te ni laye yi o ni wulo mo o eyan lagbara aye
1: I know it's peaceful in paradise we are pained you had to leave us
0: mo so ni jerin abi jowo ni jo sunday bo si sejeta abi jerin mo lowo dangote le lomi nle to fe ni ni ojo gbadun aye mo ni njo ma wa ori oku ka kiri o ni njo ma wa pa omo tuntun ki ni njo ma wa ole enu alaboyun ka kiri tori owo dangote to fe ni ni o
1: gbogbo wa je ni ati ko e ma
0: se Abiola ko ni Richest Black Mind o wo nigba asa ati e aimoye Richest Richest Richest sa tun jade leyin Abiola o bibeli so o ni awon asiere yi won ku oro ojo won ko si meni ti o na awon asiri awon dederin yi won si n ku oro ojo won ko si meni ti o na.

0: Ani ke ma gba lesson ni lowo oku eni ti ba n gba lesson ni lowo oku yo ma yera re wo fun ara re ni yo ma evaluate ara re yo ye wa ara re wo iwa ti wu yo ma ye wo yo ma checkmate ara re to ba ti fe ta si aga re oni o ma pe aro ti o ma pe odofinu re pe ah mama ta si agere e ma gba lesson ni lowo oku.
1: I can't believe you are gone.
0: Yasin bi dan ni o se ri lejo ta wa na ba jo wa wa le loju awon kan yo ri bi dan ni o bi magic bi film trick ni o yo I mo baya baya n sawada ni o le je pe o n pi roro ni sani to kuku sun laaji ai je ni o pi roro ka bo yo pi roro ni yo dide.

0: Ojo Olufe
1: Eje en wa ja yin tan fully yanyan finally Iwa to ma ni bi o si mi ore o le je bi o si mi ore mi o le mu ebi ni mo ngbo bukata family ki wa o bi o si mi ah awon family ki mi o se daamu o wahala yasin ogun gbo wa lai Jesu Kristi Oluwa wa ngbo mo ja yin tan o won le se wahala kan daamu die o won survive o they will survive without you o mo nja e tan niyan o bi won be yan kan wa ran lowo dodo re bo ba ri ran lowo to si je ko gba mi o ka mi le o walai bo ba ri ran lowo you survive o you survive o to ba ran lowo olorun lo en sababi ni o lu en ni sababi lati alleviate in to ni isoro to ni yen ni o bi o ba fi ara re le ki eledu o ri o lo yasin olorun o lu awon elomi o ogun gbo Jesu Kristi Oluwa wa ngbo yo lu elomi aye re o le ko sofo die olorun o pada di o yo di o ni n to ba ni ni kapa ba won eyan ba baran lowo dodo re se o elomi o ti lo fi read receive ti re lori WhatsApp o ti lo hide di re yo ti ka message yin lati bi je ejogun e ma wo pe ke ti ri
2: saro ni gbogbo wa je ni ati ko e ma gba
1: won ma survive wo they will survive they are gonna survive without you with or without you they are still going to survive be family mi ni iyawo mi ni omo mi ni won survive wo iyawo re gan loko mi bi o fe loko mi gan awon eyan gba lamoran pe o ti to iya loko mi o won na kute iyawo yin o won na kute iyawo yin oko yin o si be iyawo mi emi o ni tan ekuku mo pe ni tan yin I will never deceive you won na kute re daada ti won na kute iyawo yin oko yin o fe iyawo mi o ewe nbe lara su in la n bo wo kankan o
2: pade gbogbo ebi gbogbo ijo olorun eyan re
1: iyawo mafia afolabi ke soro asangbanu ke soro asorege pepe yo ti lawon ti won ti ma ti yinju pe aye wa gba mi bayi aye gba mi bayi.